0: Ay, 97.1 OK FM. Gusto ko OK ka. Pero may tabi ako, Dalugdog Jason. Ganyan tabi na beautifulon na pagkaaga. Alright? Beautifulon, no. Pat-pat sana. And, rigi naman tabi kita sa mga... Pero tabi kay Marichel Yantero Noga. And, nakikinig na palagi tabi si Cha Mirna Palevino Balyaran. Oy, good morning tabi kay Cha Mirna. Hello tabi kay Isa, good morning. Si Isa na tabi na gadangon. Always listening to your radio. Mabuton man ining aki. Maray na aga tabi Marichel Yantero Noga. Oh, ini tabi ang babaknita. Dain na tabi sa kung nagadangog. Birthday man mo niya ni Marius. Si Marius. Sabi ni Ricky Dinero, si Marius Sabalyo. Birthday pala ni Marius, ano? Oh, si Marius tabi. Oh, sabi ko na tabi kung si Marius. Si Marius, si nga ng tabi Ricky. Dante ko tabi, yan tabi ang pinaka-inot kong SM kada ko nagpun-pun pag DG. Happy birthday tabi, Marius Erickson Jobrera. Dyan tabi sa Love Radio. Tami Tambay. Oh, happy birthday tabi, Tami Tambay, no? Marius Erickson Jobrera. Oh. Ini tabi, Rick Dineros ang lalaknit na nagturo tabi sa kuya kay katanusan kan panahon. Grabing katanusan ang tigturo tabi kini sa kuya. Siya tabi sa pinakainot kong manager naman sa pinakainot kong radyo. Grabing katanusan tabi ang tinuro kini sa kuya ni Marius Erickson Gabrera. Tami Tambay. Oh, it's 8:17 in the morning and third round tabi kita. Matanos man talaga ang pagturog. Pwede tabi ka mong Ricky Dineros pag-iribanan bila tabi si Marius. Mga magayunong tabi ka mong pagtarangkoon. Puro ka mong kalukuhan mga amigo. Anyways, fight sana, no? Happy birthday tabi Marius Erickson Jobrera, no? 8:17 in the morning, it's time 97.1.
1: This time check is brought to you by Crispin Car Wash and Coffee Shop, located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: Mabuelta ang pagpauntol kan mga julin-julin sa OK FM.
3: Hello mga momshies and daddies! Para sa baby ko, diaper tape. Baby ko, diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: Mas forte tulos!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamine Malleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Neozeb Z plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Hello, ma'am. Anong pangalan mo?
5: Related pa pala
4: ko. Okay, ma'am. Ano yung good news mo na dati yung maka mo ay makate?
5: Yun nga. Nag-recommend yan ng ice pa. So, pag-aong beses nga lang ako magkapa-ice pa.
4: Ano nangyari sa mata mo? Naging okay na? Wala nang makate.
6: Ang Means Mall San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.

0: Since open, Ramen Co. Tahoe Road.
1: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: aura na maladyosa. Dahil sa kanyang taglay na pambihira, dala ay saya at karisma na wala sa iba. Sa kanyang mga tawa, siguradong mabibihag ka. Favorite DJ mula noon hanggang ngayon. Itanong mo pa kay Mayon.
1: Okay ka. On OKFM, it's Josa KC.
2: This song is brought to you by
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
4: Upgrade your

0: ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
2: Yay!
0: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oh no! May period na ako. Baka hindi ako makagalaw ng maayos.
4: Feeling trapped pag may period? Hindi pwede yan.
5: Stay free with Frida Sanitary Napkins. Galaw hataw all day dahil sigurado kang may extra comfort at protection ka. Frida Sanitary Napkins. Kaya kang sabayan sa bawat galaw mo. Kung gusto mo ng hassle-free at tagus-free moments gaya ko, switch ka na rin sa Frida Sanitary Napkins. Ang Frida Sanitary Napkins ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
6: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
7: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
8: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry...

0: 97.1 KFM.
1: Gusto ko, okay ka.
0: Alas po natin. So, 39 minutes. Malipas po ang alas 9 ng pagka-morning. Nako, ay, meron dito may nagaganap na usok. May pausok. May pa-fogging tayo today. Oh. Kaya feeling namin mga lamo kami. Na unti-unting pigutulok tabi. Charis. Oh. Pero at least, diba? Oh,
2: salamat naman tabi sa nagpausok hindi.
0: Kere,
1: ano ba yan? Government o sa management?
0: Hindi ko alam. Tinanong mo pa on-air. Dapat off-air na lang. Ikaw talaga.
1: Tanongin natin mamaya.
0: Yes! Ayat na ko! Ayan, kaway-kaway po sa mga nagpapausok din today. Oh. At naglilinis. Ako, ang dami ko nakita mga naglilinis ng lansangan.
2: Rumalayas sa tabi din mga namok.
0: Correct! Mm. O, maglalayas tabi sa mga namok. Saka sa mga utak lamok, maglalayas sa tabi. Ay, hello! Kay Boss Norman in Buda.
1: Hello, Kuya Nong!
0: Ayan, sabi niya, psst, ribok. alam mo, tawag dito, Boss Nong. Ganito talaga, kasi parang medyo high kami ni Kuya Jason.
1: Oh,
0: ikaw man daw, garo tabi kami manok na pambula. Alam mo yung mga ano, Kuya Jason, yung mga manok na pambulang, di ba? Para tumapang, pigpapaasuan, pag-aaga.
1: Pig-agunan kami duwa.
0: Karoka-loka. Pero may amoy, ha? Di ba?
1: Yeah. Pero anyways.
0: Keri lang.
2: Para sa ikakarahay kang gabos.
0: Naman. Oh. Kasi nga, di ba, pataas ang pataas yung ano natin, ha? Yung dengue cases. So, kayo tayo, bagday tayo maghinusla. Maglinig tayo kami sa indot mga harong.
1: Oo.
0: So, mga dapat itarapok tayo, itarapok na tayo nito.
1: Yes. So, mga tubig-tubig dyan, mga nagtubig-tubig, halio,
0: pamarahon. So, mga dumig-dumig tayo dyan, halio na nito, talo yun na tayo. Yan. Diba? Kasi tinan mo, tayo lang naman din. Pero ako natutuwa ko kasi nakita ko, nung mga nakarang araw din, ang dami naglilinis kahit yung mga sa damuhan,
1: yes,
0: diba?
1: Oo.
0: Ano yan? City government!
2: City government. Sabi ko nga sa
0: thank iyo, thank you! Kaya, so ayan, Mayor Hisham
1: Ismail! Ayan. Pausok pala yun ni
0: Mayor.
1: Ni Mayor, ni nag-city government.
0: Oo. Wow, bongga ha. Diba, mapasana all ka na lang. May iba-iba si Mayor, may pausok.
1: Siguro pupunta yan sa ibang office para alisin din yung mga empleyado nag-iipis-ipisan o kaya naglamok-lamukan.
0: Meron ba gano'n? Nag-iipis-ipisan, naglalamok-lamukan. Pero ayan, thank you sa bonggang effort. Ayan, the city government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Maraming salamat po.
2: Para naman ligtas tayo sa namok.
0: Uy, di ba, para ano ba? Same lang ba ito nung ano? Yung pangtanggal ng mga bad spirits? Diba? Yung insenso ka man niya.
2: Sa pag-alasize. Buda ni, ano, pagamit Owen, buda ni Jinky.
0: Ay, hindi ganyan. Loko-loko ka. Kapi-kapi ka, Kuya Jason. Baka mamaya niya. Ay, hindi po ah. Nagbibira lang si Kuya. Alam nyo minsan ito si Kuya Jason eh. Apektado po ng usok yung kanyang alimantak.
1: Joke
0: hindi, iba po yun.
1: Joke once na tabi. Joke once na.
0: Pag ganyan siguro, nakumbang.
1: Sa enda pagkatabi, smoke machine.
0: Pero iba yun.
1: Smoke lang.
0: May gamot yan, Kuya Jason. Oh, pampatay ng ano. Pampatigbak, sabi kinamok. Ayan, hello kay again kay Boss Norman Imbudo. Hanggang katabi, Boss Norman.
1: Bilang naman nandiyan tabi sa iyang manamok. Mamanok.
0: Oo, mamanok na
1: sa
0: lugar.
1: Sa manukan area.
0: Ay, natabi sumanok. Ula yun. Matamabulang na kami.
1: Sabi niya, punta kayo sa ano. Manok ang tigagan mo? Buhay o buhay?
0: Hindi, sumanok na pang bulang. Gusto ko man maguruha pulas kan manok. Gusto ko man tayo magpara puruha pulas kan manok na yan, babe. Oy, nga pala, hello sa mga ano ah. Sa usong-usong baga ngayon, Kuya Jason, yung RC. Yung remote control,
1: Emeklovu.
0: Oy, ano nyo ah, i-like, i-follow nyo naman yung page ng aking baby boy. RC Rigs. RC, tapos R-I-G-S. RC Rigs. Sa mga mahilig sa RC ay mga, kasi yan, toys for the big boys.
1: Yeah.
0: Diba? Ayan, sige, i-follow nyo. Pa-play naman po ng I'll Be Over You.
1: Garo, in the future, ang kakawatan kan, so mga A320 or A380.
0: Wag naman, baka magbenta na talaga ako ng kidney, pasasabay mo ni Abdo. Ayan, good morning, Double D. Papabati naman po sa Lamba. Naglilimpya na kaso ibang nakukuanin da. Alam mo ba yun ang nangyari kahapon?
1: Sige daw, anong chismis na naman
0: dyan
1: yan?
0: Dyan daw sa may Lamba, actually pinos na binalita na.
1: Uh-oh.
0: Naglinis kasi nga diba may oplan linis na para doon sa mga lamok.
1: Uh-oh.
0: Ibang lamok ang nakita.
1: Anong kaso
0: ang daming mga pang-anek, mga pang, alam mo na, mga pang-palindok. Mga pang-palindok daw, tabing na ako adyan.
1: So mga pampatos.
0: Pampaano, pampatos. Saka pampatos. Ano mga toy. Ibang toy.
1: Yeah.
0: Oh, siguro toy. Nakulong daw tabing nagkakuro adyan.
1: Grabe, ano?
0: Oh, kaya kayo mga girls o mga boys, pag dinatabi ka mo dyan sa may parting yan na madiklom, dinatabi ka mo mag-ano dyan. Kasi kuhulihin na.
1: Yes.
0: Lahat ng mga sakyang nagyugo-yugo pagkabangge. Nagkakupo na tabi.
1: Kukumpis ka ron sa inyong makawatan.
0: Kaloka! Oy, kaya kayo mga girls ha, nako kayo ha. Pag mga ganyan, nako walang hindi seryoso sa inyo yan pag ginaganyan kayo.
1: Pero mag-enso. People in the dark,
0: diba?
1: Playing games in the dark.
0: Ano nagsungka? Nagano ginagawa dyan? Nagbingkay?
1: And what they play, diba? Was a masquerade.
0: Oh, oh wow! Kaya nakakaloka. Alam mo, ang daming mga realization itong mga ano, ano itong mga nakaraang araw. Kasi yes, nga, yan, dyan sa ano, sa lamba. Kaya feeling ko talagang paitingin ang nagro-ronda dyan. Kasi, isus ko, saro mo ng mga huslan.
1: Oh, oh.
0: Ay, naik ko pa di.
1: Sabi ka mga gurang.
0: Diba, mga osma? Ngayon ang ano, mura na lang ngayon na ang tawag dito, mura na lang ang kwarto. Saka ilang oras lang naman. Ilang oras lang naman. Pipiliin nyo pa dyan. Ay nako, hindi nyo ba alam, madami na ngayon CCTV. Baka mamaya.
1: Oh, oh.
0: Di ba kami yung CCTV? May mga CCTV na kayo.
1: Oh, oh.
0: Ay nako, ay, kayo.
1: Ay, magiging ba ki idea sa mga human CCTV.
0: Human CCTV. Mag-
1: Oo. Tapit parang aspaktan sa radyo.
0: Kaya nga, hindi kahapon narinig ko din, pig-topic din ni, ano, ni SM. Kaya na, nagulat din ako. Eh, may nag-text ngayon.
1: Yan, no?
0: Naalala ko na naman. Saka hindi lang basta-basta, iba-ibang size. Nako, nakakalong kinaya mo, girl. Ay nako, ay nako. Basta yon, mamaya na ulit kasi malamadagin na kita ni Ate Dimples.
1: Tara, kung ano makita ni Ate Dimples.
0: Okay ka.
3: Okay, FM exclusive.

0: Nong Meat Shop, nakabarato ka na, kikita ka pa.
1: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hello mga moms! Naku, may kukwento ako sa inyo. Na-experience nyo na ba yung may importante kayong ganap sa office tapos tinamaan kayo ng ubong pabalik-balik? Yung mapapatanong ka na lang na, ano ba? Kailan ba ending nito? Ganun! Ako kasi, oo. Siyempre, bilang DJ, need naming pumasok everyday. Pero sobrang hirap sa DJ pag tinamaan ng ubong makulit yung pabalik-balik. Imagine, nag-a-adlip ako, tapos kailangan kong tumigil kasi ayan na naman yung ubo. Nakakahiya kaya. Buti na lang, The End ang maplemang ubo sa Sunmix Advance with Zinc. Subukan na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid ba ang Solmix Advance with Zinc? 3 times a day, The End ang ubong may plema. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Solmix Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Solmix Advance. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Sis,

0: nabuhay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
1: Pag-abot sa bulong, dapat hiyang. Sarong pag-inumdum, halik sa RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
2: RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.

0: 97.1.
1: Magbabalik kami.
2: Gusto ko? Okay ka.
3: Alam mo ba na ang baby ko baby wipes, may mini wipes na? That's right! May mini wipes na ang baby ko. At eto pa, ang baby ko mini wipes, may Misty Fresh scent. Amoy malinis, amoy fresh, araw-araw. Saan man ang lakad mo, pwede mong isama ang baby ko mini wipes wherever you go. Handy? Sulit! Perfect for your everyday use. Baby ko mini wipes. Hindi lang basta mabango. Garantisadong sulit at pasok pa sa budget mo. Baby ko mini wipes with Misty Fresh scent. Your everyday hygiene partner. Bili na! Ang baby ko mini wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan. Scissor.

0: Pizza Resto Bar,
1: located at 2nd floor BIAC Realty Corporation Building,
0: Lakandula Drive, Tagas, Tarigaalbay.
1: For promos, visit their FB page,
0: Pizza Resto Bar.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
3: Healthy na.
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black,
4: may balak.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: Also available.

0: 7.10 KFM. Gusto ko. Okay, ka-alas natin at sa 15 minutes, makalipas ang nagparahalatabi ako sa apond. Grabe ang internet connection magabi. Maluwayon be. PLDT, be Kenneman. Awinda. Ayan, sana. Nakapasok naman tayo sa queue. Pero ayan, ay, dire-direjo po ang ating pag-joyride. At syempre, ayan, ito na po ang mga pagtikwil. Ngunyan tabing. Ngunyan tabing or state. Ayan. At kayo sinaramduman ko man si RC man noon. Pang big boy talaga. Ayan, RC. Oh, speaking of RC, ayun, oy, sa mga mahilig mag-RC dyan. Ito, magkakaroon ng ano, oh, magkakaroon ng event ang King of Mayon. Ayan, First Albay RC Crawlers Invitational Fest 2026. O, oh, akalain mo yan. Gaganapin po yan sa October 10 to 11. MPV Camp Suwa. Ano to? Suwa Igot, Tabaco City, Albay. Ayan, pwede nyo pong i-check ang FB page ng, ayan, First Albay RC Crawlers. Ayan, Invitational Fest. Para tabi ini sa mga mahilig tabi sa Oro RC. O, oh, arukan sa kuyang bebe boy. Mantra ka tabi digdi, baby. Ayan, Team ARCC Bicol. O, oh, diba? Bongga talaga ining ano ini na pa-RC. May pa-registration fee din. Basta so details, yaon tabi dyan sa Indang FB page. Ayan, organized by Albay RC Crawler. So, i-check na lang ninyo ang kanilang FB page. Bongga. Ayan, good luck. Ayan, mga RC players. Fight sa natabi ka mo. Oy, shout out sa mga taga-Fidel. Or kay Fidel, Delia Dinto, Dave Delphine, Darwin Canbanwa. Family sa Santo Domingo, Albay. Sige, magandang tanghali. And tara, let's kain-kain panira. Gulay na kalunggay with silin at bangot. Tinapa. Galingan kay Eden Daria. Ate Dimples, ano naman ang ulam natin? Ayoko na magmano kasi baka mamaya niya, ano, tubuan na ako ng pakpak. Saka tubuan na ako ng... Tubuan na ako ng pakpak sa manok. Sige, hanap tayo ng ulam ngayong oras na ite. Petsa na. 11:80 na. O, naghanap pala ng ulam. Sige, fight sa natabi. Gusto ko. Okay ka.
1: 97.1. Magbabalik kami. Okay, gusto ko? Okay ka!
2: Napakilala ko na si Cesar Resto Bar, di ba? Nahanap na niya yung isa niyang anak. Pinakikilala ang Christine Car Wash and Coffee Shop. May car wash ka na, may coffee break ka pa. Habang pinakikinang namin ang sasakyan mo, upo ka lang. Magpa-good vibes habang nag-

0: edad ang tugtugan pag OKFM ang pinakikinggan.
1: OKFM Joyride.
2: This song is brought to you by
3: Neosep C+ Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: 101.1.
1: Magbabalik kami.
2: Gusto ko? Okay ka!
3: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry!
4: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
3: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
5: Ang pinakabaratong Animal Bite Clinic, mas pinaabot kaya pa. SCMR Animal Bite Center is now PhilHealth and DOH accredited. Mas pinaabot pa sa sendong lugar. SCMR Animal Bite Center with branches in Legazpi City, Sorsogon City, Donsol, Irosin, Gubat, Bulan, Sagot, Virac, Asin, Biga, Catanduanes. Bukasin dapon alas 8 kiaga hasta alas 7 kimanggi. Lunes hanggang Domingo. Tandaan, day kay puha na mahal ang garantisadong proteksyon kontra rabies. Kaya sa SCMR Animal Bite Center na kita.
6: Planning to switch your old car to new one? You can trade in your old vehicle for a brand new car here at Toyota Albay. And look for your preferred marketing professional on Facebook for your assistance. You may also contact service appointment at 0917-652-4466 or 0917-706-9238. You can also contact parts and accessories at 0917-707-1058 and customer relations at 0917-700-8079 or 0917-637-2590. Or you can also visit Toyota Albay at National Highway Barangay Salvacion, Daraga Albay. Sa Toyota Albay, padaba mika mo.
7: Balik eskwela, balik laki ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's Complete Bookstore. Basta magaling, batang laki yan.

101KFM. Gusto ko. Okay ka. That's Cat's Eyes. Sa kanilang Gabriella. Ama, napapasayaw si Jossie Casey ng tugtog na yan. Pag narinig ko yan, ang feeling ko, ang baiwang ko, eh parang ano lang, nasa 16 lang. Charis. Diba? Ang ganda-ganda na katagyan. Talaga nakaka-good vibes, nakakaganda, nakaka-sexy. Ganun. O, oh, dapat ganyan lang lagi, ano? Ay, speaking of, ay, may dumaan dito kanina. Ayan, thank you kay Sir Johnny ng LCC Department Store. Ayan, sa kanyang paikim today. And gusto nilang ipaalam na, ay, may sale ha. Naka 4-day super sale po ang LCC Department Store. Starting today, September 17 hanggang 20, up to 50% off on great selections. Ayan, pwede nyo pong i-check ang Facebook page ng LCC Department Store. Ang dami-dami na lang sale, oh. May nakita ko dito mga, may TV, may ref, may upuan. Ang dami, may mga kurtina, o oh, diba, bongga. So, i-check na lang po ang kanilang FB page para sa kanilang 4-day super sale starting today, September 17 hanggang September 20! Ay, batiin natin ang magandang-magandang tanghali nga pala lahat po ng mga Grab drivers natin na siguro ngayon marami ng order. And dahil nawili ako, nakalimutan ko umorder ng lunch. Carry lang, nangyayari talaga yan. Ano da, ano tawag dito? Diet din pag may time, ba? Diba? Ganun talaga. Oh, hindi ko lumaamin sa sarili ko na wala na akong budget. O, di ba, walang budget, sabi mo na lang, ay! Diet ako today. Sorry. Pass muna tayo, mga B. And speaking of pass muna, oy, kahapon ba? Kahapon, nakita nyo ha? Talagang nag-trending ang picture ni Tatay Diggs. Oo, ni dating Pangulong Duterte. At talaga namang, parang na siyang rockstar. Parang mga ano din eh. Parang mga Korean, sa Korean, ano, Korean novella. Ganon yung peg ni Tatay Diggs. And dami nga nag-comment na, ay, di naman si Tatay Diggs ang fresh. Samantala yung iba, tiway. Charo, nag-glow up na. True, Ate Dimples, nag-glow up si Tatay Diggs. Saka nakita mo yung mga pores niya, medyo konti na lang. Ano kayang skincare niya doon? Skincare. O, hindi ako, ano ah, hindi ako DDS. Hindi na naman, wala akong pakialam saan eh. Ang hirap nang magbigay ng komento sa politika ngayon. Sige, pero mag-comment tayo doon sa ano, sa picture ni Tatay Diggs. In fairness, 'di ba? Ang fresh niya, bumata. Pumayat lang ng konti, pero bumata naman. And ang sabi, eh talagang pinapag-wheelchair. Kaya lang sabi ni daw ni Tatay Diggs, no. Kaya niyang maglakad, 'di ba? Sana all. Samantala, iba kayo mamagla, naka-wheelchair na. Hay nako. Pero abangan natin ang mga susunod na kabanata kung ano ba ang mangyayari, ayan, sa buhay at sa masalimuot na buhay ni Tatay Diggs na dahil nga nandun na siya sa Hague. Hay nako, sana. O kasi marami din naman nag-wish. Saka parang konti yung ano ah, konti yung angry mga tawag dito, yung mga emoji na angry. Lahat ng mga emoji, anon, thumbs up, care, heart, mga ganun. So, wala lang. Na-share ko lang. Pero in fairness naman, di ba Ate Dimples, nung siya yung nakaupo, parang hindi ka natakot lumabas. Kasi kahit nga yung mga adik-adik dun sa lugar namin, eh parang nagkawala. Nagkawala ng ibang bayan. Oh, pero ngayon, andiyan na naman sila, Charis. Hi, nako. Anyways, nangyari talaga yan. Sige, ano daw ini? Ano daw? Can't load file. Bakit? Oh, may sinend siyang picture eh. Baka sinend niya yung picture nung rockstar ni Tatay Diggs. Sige lang. Oo, kasi di ba, nagtaka din tayo. Kasi after ilang buwan, ngayon lang ulit siya nagpakita. Tapos saktong-sakto naman yung mga nangyayari sa bansa natin. Oh, duda na. Connect the dots. Charis. Ay, magpapaalam na nga ako kasi kung ano naman sinasabi ko, abangan nyo po susunod, Sugar Azucar para po sa Sweet Lunch Break hanggang Sweet Afternoons. Sa aga naman tabi kita mag-arangawan. Bye-bye na. And lagi yung tatandaan. God loves you. Bye.

0: 101.1.
1: Magbabalik kami.
2: Gusto ko? Okay ka!
3: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arenor Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. RabVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. RabVax Tabaco, beside Siga Hospital. RabVax Iriga, in front of Usan Iriga. RabVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RabVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piyudran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.

0: San Miguel Foods.
1: Hanap mo ba'y fresh and good meat? Malinis at garantisado. Tayo na sa Wens Meat Shop and M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved na karne. May naka-duty na NMIS inspector araw-araw. We offer fresh and frozen meat, dressed chicken, processed at frozen products. Wens Meat Shop, located at Taraga Public Market, Taraga Albay. Contact 0938-521-4783 or 0945-779-0210. And M. Morada Meat Shop, Door 1, Terminal Building 8 Extension, Kapantawan, Legazpi City. Contact 0921-975-3067 or 0921-391-6646. Wens Meat Shop at M. Morada Meat Shop. Malinis, garantisado, NMIS approved.
2: Mama, gusto ko, okay ka.
3: God's Law of Love, ang sampung utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing Linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ikaanim na utos, huwag kang makiapid. Ikapitong utos, huwag kang magnakaw. Ikawalong utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ikasyam na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ikasampung utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang sampung utos ng Diyos, Thy will be done, one God, one family, unconditional love.

ka. Lunchtime till break time. Lahat ng yan, gusto mong imain. Mahamiso na mga hits na makakilig. Sabayan pa ng mga cool na hirit ang DJ na mahamis na kontra diabetes. On OKFM, it's Sugar Asukar.

0: OKFM Time 12:17.
1: Time Check is brought to you by
2: Bookland Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
3: Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Hi! Happy lunchtime na naman!
4: Aray ko, Joel!
3: Aray ko, Joel!
5: Wow!
3: Mali yung pindot ni Sugar! Lunchtime, tapos aray ko, Joel. Siguro na, hanggat siguro ng lamok yarn. Wag naman! Kaya nga, holiday today sa karamihan ng schools, mga ka-OK, both private and public, from elementary to high school. Kasi nga, ano ngayon, parang buong albay, sama-sama sa paglilinis ng kapaligiran, lalo-lalo sa mga schools, no? Kasi nga, albay is under state of calamity due to the rising numbers of dengue cases sa Albay, mga ka-OK. Tayo na nga, di ba? May mga casualties na nga.
6: Aww.
3: Itong dengue, mga ka-OK. Ganun kadelikado pala, no? Yung kagat ng lamok. Especially yung mga namamahay ng matagal sa tubig. So talagang hinihikayat ang lahat na panatilihing malinis at komportable po sa atin, maging pleasant po sa lahat ang ating kapaligiran. Kasi nga, hindi lang mga adults, pati na rin yung mga bata, mga ka-okay, yung mga chikitings natin, talagang nilalayo natin sa ganitong viruses. Okay? So, hello po sa inyong lahat. Magandang araw ng Thursday! Pwedes po ngayon, 17th day of September 2026. At magsama-sama tayo, salo-salo tayo together hanggang alas 3 ng hapon with your DJ Mahamis na Contra Diabetes.
7: We love you, Sugar! Sugar na, azúcar pa!
3: Yeah na, Sugar! Azúcar! Whoop, whoop! Parang laging millennial. Whoop, whoop, whoop, whoop.
5: Sugar, mahamisun ka.
3: Salamat. Uy, may pa-early greetings tayo dito. Batiin naman natin ang Team OVG.
5: Wow!
3: They're on their way to Bakakay. Ano kayang meron sa Bakakay, no? Shout out kay paring Kevin and kay paring MR. Paring Kevin! Paring MR at sa mga okay po natin sa Team OVG on their way to what I call this one, Bakakay Albay. Tsaka batiin natin ng happy birthday si Sir Jezer Villanueva. Diba? Jezer! Dahil nagpalit ka ng profile picture mo sa Facebook, happy birthday! Parang napasubo naman si teacher nito. Alright, we're on till 3 for sweet lunch break. Tuloy-tuloy po yan for sweet afternoons, mga ka-okay. And sabi dito, Calamity Loan is waving Sugar Azúcar. Ano ka? May nauna na kaya sa pag-ibig last week ba yun? Or 2 weeks ago? Ayan. Sa inero na lang yung bawas ng loan na yon.
5: Wow!
3: Ano bang tawag ng sa loan sa pag-ibig 2 weeks ago? Parang alam na alam mo, Sugar. Parang hari ng loan yarn. Bigyan na kayo ka, opisina. Hari ng loan. Sige, tuloy-tuloy po tayo with more of the hits. Dito lamang sa pinaka-OK. 97.1 OKFM. Gusto ko, OK ka.

0: I'm from Castac. Eh, Castac, Lituloy. Is Casta. Ano, medyo ano eh. Bulol ka sa letter S sa sugar. Sorry na, is Casta. Ayan, kinurek yung sarili ko ha. Hindi siya Castacly. Is Casta. Ulit-ulit sugar. Inulit mo pa talaga. Ulit-ulit sugar. Garo ika ngaya ang Casta. Grabe kayo ha. Choose your words. Mga ka-okay, huwag kayong ganyan. Ang oras sa mukhang Pilipinas, 12 minutes before hitting 1. And time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat, sapagkat ang PhilHealth yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng serbisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, pati rin ho ECG, X-ray at libreng gamot. Premier MD, located along Quezon Avenue, Legazpi City, near Ayala Malls, Legazpi. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: the past few years na ho. Busy-busy kayo lagi sa pagbibigay atensyon sa inyong mga anak, to your children. Pero, don't forget to spend time together.
1: You do!
0: As husband and wife. Sa ilalim ng lover's moon.
2: Yay!
0: Sa ilalim ng buwan. Sugar, tumunong ka. Puro banggi na sana nag-uuran. Sorry. Oo nga pala, no? Sorry na po. Pero importante po yun, ha? Diba? Kahit minsan tutok na tutok kayo sa mga anak po ninyo, don't forget to go out. O, iwal, sabi ni Lolo, tapos si Lola, tapos kami na naman, samuya na naman ngayon, iwawalat sugar. Pumunong ka, sugar. Sabi kang mga tiyaon, sugar, garo arami na naman kung sa'yo iwawalat sa mga aki. Samuya na naman ngayon. Tingil-tingil mo yung suggestion na ganyan, sugar. Pero it's very important, di ba? Para sa mag-asawa na kayo din. Labas din kayo just like the days nung mag-jowa kayo, di ba? O kaya naman, go out, di ba? Yung tipong nasa ano ka, nasa Legazpi Boulevard ka, nasa loob ka ng kotse, ini-enjoy mo yung gaganda.

0: ng buwan. Tapos may kumatok bigla, "Sir, sir, ay ano po? Pabukas daw po kang bintana mo, sir." Pagkatuka na pala ni Sarge, ano, "Sir, ma-inspection lang kami sa iyo mo, sir. Nag-yugo-yugo, sir, ang auto mo, sir." Tapos, sabi nung police, "Ay, may tao pa pala niyang nakaduko." "Hoy, sugar! Di ano na naman, sinusundan ko lang naman yung report kahapon. Ako lang hindi natunawan sa report ni Kuya Al Armario." Regarding the situation dyan sa lamba, no? Okay, yung tipong ano, yung tipong enjoy na enjoy ka under the lover's moon. Tapos biglang tumunog yung cellphone mo. "Ay, may booking!"
1: Wow!
0: May nag-booking, ano? Pasiring First District. Alay naman ang booking ng Grab natin or InDrive tsaka Joyride. O, batiin natin! Mga tropa nating TNVS drivers dyan. Kumusta ang ating mga booking, mga pogi? Alright. Ano sa tingin ninyo? Parang gusto ko na mag-resign. Pwede ba mag-TNBS driver na lang? Maganda ba? May nag-chat sa akin, "Sugar, eh, paano na kaya kung mag-resign ngayon na taon? Ano kung mag-Grab or in-driver, joyride driver ako? Maray man daw kaya, sugar, dyan. I have no idea." Tanungin natin yung mga nag-Grab or nag-in-drive or nag-joyride. Oh. May gusto na daw mag-resign para mag-driver sa TNVS. Ano ang maipapayo dito mga katropa? Anyways, 2 minutes after 2 and time check ay hatid po sa atin ng Premier MD. Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City. Sugar! So nasa loob kang auto, may kinualang sa iraroom ka na tukawan.

0: Kuya na ang DJ na mahamis pero kontra diabetes. Sugar Asukar sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Sweet afternoon. Sugar Asukar. Mahamisan ka, Sugar.
1: Okay ka.

0: Boys to Men with End of the Road. Naku, marami niyan sa Bicol namin. Saan part sa Bicol? Ah, isama niyo na Albay. Ang daming End of the Road, no? Yung tipo, wow! May bagong daan na, tapos pagdating mo sa dulo, nataanggan din sa nasa tinampo. Dead end pala kasi ano pala yan, ano? Ay, huwag ka dyan, sugar. Ang dami na kayang diversion road sa Albay.
1: Wow!
0: Agree kayo. Anyway, sabi ni Ate Jane Reales, hello, sugar, azúcar, gandang hapon po. Napagod ako kakahanap ng inyong account. Pero sabi nga ni, sa kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga.
1: Wow!
0: Alright, pa-shout out na lang po sa mga taga-Purok Tres of Kawayan na Irago ba to? Irago. Alright, it's coming from Mine. Hello, Mine! And to the Reales family, magandang hapon po sa inyong lahat. Third and final hour of Sweet Afternoons. Sugar, wag mong itry mag TNVS driver. Masisira ang buhay mo. Bakit? May nagtsatsahin dito eh. Bakit masisira ang buhay ko eh? Ano siguro ah, ang dami-dami nyo na atang bookings ha? Alright, 22 minutes after 2 and time check is brought to you by Best Cafe. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa!
2: Sugar, azúcar!
3: Okay ka!
4: This song is brought to you by
5: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade

0: soon to open, Ramen Co. Tahoe Road.
1: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo, pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located along Porok 5, Bigaa, Legazpi City, and our main office along Peñaranda Street, Legazpi City. Mas na basihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one.
2: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
3: Taga Santa Rita Samar.
2: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
3: Matagal na po kaya buhay kasi noon hindi ako makalakad. Tapos hindi ako makatulog. Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang epic, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad. Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: 97.1 OK FM. Gusto ko, OK ka.
6: OK FM.
7: Water is life. Obey your thirst. Refill at Hydromax Water Refilling Station. Hydromax Water Refilling Station is dedicated to provide a reliable and convenient service that ensures the delivery of refreshing, clean, and safe pure water right to your doorstep. Hydromax is also your partner that values health and convenience. Hydromax Water Refilling Station, located at Purok 2, Kulyat, Daraga, Albay. For orders and inquiries, call or text 0967-391-8287 or 0946-798-2273. For deliveries, Daraga and Legazpi areas only. Quench your thirst with pure refreshments. A Total Max Clean, healthy, and safe. Refill now at Hydromax Water Refilling Station.
8: Tuhod! Siko! Baywa!
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Congrats, Mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sundin ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni Mommy at kalusugan ni Baby for a happy family.
11: Paalala mula sa Department of Health, Pito Center for Health Development.
12: In Legazpi City.
13: Okay, FM. Sugar. Asukar.
5: Okay ka.

0: matamis ng buhay. Kasi gusto ko. Okay ka, bye-bye! In Legazpi City.
1: Okay, FM. Sugar. Asukar.
2: Okay ka.

0: Baba, gusto ko. Okay ka.
1: Okay FM time. It's exactly 3 o'clock. Time check is brought to you by
2: Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: 97.1
0: Magbabalik kami.
3: Okay FM.
0: Gusto ko, okay ka.
4: Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RabVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RabVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RabVax Legazpi, Arena Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, RabVax Ligao in Barangay Tuburan Ligao City, RabVax Tabaco beside Siga Hospital, RabVax Iriga in front of Usan Iriga, RabVax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open RabVax Masbate along Municipal Road Barangay Kalipay Masbate City, RabVax Pilar, RabVax Castilla, RabVax Piyudran, and RabVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RabVax.
0: Ay, hirap gumalaw pag may period. Lalo na kung bitin at hindi komportable ang pads. Buti na lang, nandyan ang Frida Sanitary Napkins para sa akin. Sa murang halaga, may extra comfort and protection ka. Don't let your period stop you. Switch to Frida Sanitary Napkins. Para gaya ko, you can stay active, stay confident all day. Free the moves with Frida Sanitary Napkins. Mabibili sa mga suking tindahan malapit sa inyo.
5: Ayang sayo niya. Bakit kaya?
6: Sa ngiti pa lang ay kita mo na.

0: Eka.
1: From trending snacks to trending topics, join na sa masarap na hapon.
2: Okay, FM.
3: Gusto ko, okay ka.

0: Magandang marhay na hapon! Yes, welcome po sa Rush Hour ngayon po na Aldown in Webes sa Petsa 17 and September 2026. Yes, I'm checking in para sa program natin. Ako po ini ang sa indong kapasadang cowboy na mahilig.
1: Anong naan?
0: Mahilig sa Ohoy! Kapa Morgan, na habang nagugurang, mas minatindi sa Tiriquilan. And para sa Tiriquilan, it's 0931-106-7672-09944-67-9117. As usual, ako na pang bahala kan music muna date na Consuelo. Sa Merindalan, bahala naman ka mo.
2: Okay, FM!
3: Gusto ko, okay ka.

0: Sama tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Sarong taga Manila ang nadakop na nagbalga sa batas trapiko.
2: Sir, good evening. Bawal po ba ganigdi? Di mo po nahiling itong sign? One way?
3: Sorry po, di po kasi ako taga rito eh. Taga Manila po kasi ako.
2: Pero di mo ba nakita yung sign na one way?
3: Pasensya na sir, di po talaga.
2: Okay, okay. Tagalogin mo na lang ang one way.
3: Isang daan.
2: Okay, akin na. Pwede na yan.
1: Balik eskwela, balik lucky ka. Lucky Educational Supply, Bicolanja's complete bookstore. Basta magaling, batang lucky yan.

97.1 OKFM. Gusto ko OK ka, DJ Ilam and Diggity Diggity. Ayan, maray na hapon tabi sa mga taga Pilar, especially mga taga Putiao. Ayan, good afternoon people of Putiao, Pilar, Sorsogon. Lahat ng mga nakatune in sa atin ngayon dyan, salamat po ah, especially kay Miss Nicole Casim.

0: Miro. Ayan, Nicole Casimiro, salamat abi sa pagtikwil kay Kapa Morgan ngayon na pagkahapon. Magandang hapon din kay JC Rondina na nagpa-re-request ng Billie Jean by Michael Jackson. So sige, maya-maya siguro, no? JC Rondina, mukhang mahilig to sa mga Michael Jackson song si JC. Sige, paunlakan natin mamaya po. Ano? And sabi digdi sa text, maray na hapon na Kapa Morgan, patikwil man po digdi sa Barangay 66, Purok 2, Bunker 1. Ayan, maray na hapon mga taga Bunker 1, especially mga taga Purok 2. Ang Abocado family, Asaitono family, Abril family, Andes family, Merabueno and Agripa family. Siyempre hindi mawawala ang Baina family. Maski Baina iyan, dahil pwedeng data i-mention ano. Sige. Salamat tabi sa pagtutok mga taga Bunker 1. And tikwila man daw tabi si Jade Banwa. Ayan. So pigtitikwil na tabi ngayon na pagkahapon si Jade Banwa ng Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Nagluluto tabi ki turon buda baduya pigpipritos tabi ano sa nagkakalakagang mantika. Ingat sana tabi sa pagpritos kang turon buda baduya, ha, bad lumukso iyan, makigkig ka, ha, bata may nito ng mantika. Maray na hapon man kay Eden Daria and nagpapacheck attendance man habang atam padaa. And siyempre, sabay ang pagtikwil kang mga niyaon tabi dyan sa King Store and Bakery na pirming naka-rush hour. Request po ng Touch by Touch or Body Rock. Sige, from Eden Daria. Garo, gusto kong i-play ining Body Rock taon-taon. Sige, maya-maya Eden, ha. Shout out kay Joel Basco. Basang-basa sa ulan, ha. Nagpaulan si Joel Basco. Daing ko yan, daing payong na dara-dara o kapote man lang. Sa masunod nga, pabalunan tabi nino si Joel Basco to, para hindi maging basang-basa. Parang basang sisiw lang, ano. Patikwil man tabi, gabos na mga arteta. So tikwilan ta ang mga taga-kagbakongan, ma nito Albay. Especially kay Bong Arteta and family. More powers sa OKFM. Ayan, sige, maraming thank you, Bong Arteta. And mga taga Kabakongan, ano? Good afternoon sa Indo. All right, and sige, more music muna tayo. Ohoy, ang oras 44 minutes makalipas ang nagmimirindal kiturun na alas 3. Okay,
1: FM. Gusto ko. Okay ka.
2: This song is brought to you by
3: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Maray na hapon dami kay Wadre Pogi Lotivio. Nagagi ako dyan, Wad, sa may Tansyoning Canteen Kasubago. Pero sanado ka ha. Deng klase. Basta maray na hapon sa iyo tabi, Wad Ray Pogi Lotivio ng Tabon-Tabon. And sige, may nag-request kay Matang Mapanghusga. Igo kita kini. Napong ko po ano, kung igwadi, ma-play ko kung dai, baga sa mga masunod na aldaw ha. And yao naman tabi ang surat ni Gerard Paul Bado Andes. Sige, tiyampo, anon ko na ha. Mabuelo kita kaining surat ni Gerard Paul Bado Andes, also known as Mr. Nice Guy. Nyao naman tabi, nagpa-check attendance si Phil Balila Jr. Alright, maraming salamat Phil sa pirming pagpapa-check attendance and pirming pag-titikwil kay Kapa Morgan. Opo, to Morgs Drive ako, naka-tune in. Always, ayan, sige, yan sabi ni Wadre Lotivio. Ayun, manangad, sarado manangad ka mo duman. Ano? Baka niya ako na malikmatasan ako. Pero, kumpirmado, sarado manangad. So, kantinin na ko niyan. Tansyuling kantin. Pero, nag-dur-drive tabi ni si, ano, dur-drive. Si, nag-dur-drive sana. Bako pa man siya drive talagang tunay. Ano? Nag-dur-drive tabi si Wadre Lotivio. Ingat sana tabi, Wad, ha? Maski yan, duro drive sana. Kuya, mag-iraray. Mag-ingat, mag-iraray. 3:59 po ang oras.
1: This song is brought to you by
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
0: Oh, kung dapat pa ha, diretso na tabi sa kuyan sa dulay. Magkuha na tabi, ikitubig ta nga ni makainoma na magpa-dehydrate.

0: It's my choice, it's my mall.
1: Kmart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Kmart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
3: Estudyante, teacher, or working professional na looking for quality laptop? Tumana sa AV Electronics. For as low as 6,500, igwa ka ng slightly used laptop. Yes, for only 6,500, may laptop ka na. Sulit, diba? Available brands. Acer, Asus, Lenovo, HP, Dell, and more. Igwa man in brand new printers. AV Electronics Albay is located at Barangay Autosite, Legazpi City. Malapit sa Arco. Contact 0977-812-7511.
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alas 4 na! Oras na para magtaob, tap-tap, tuyo at takip para iwas dengue. Itaob ang mga lalagyang maaaring naimbakan ng tubig. Itaktak ang mga ito upang siguraduhin walang naiwang tubig sa loob. Tuyuin ang mga lalagyan gamit ang tuwalya o pamunas. Takpan at siguraduhin walang butas ang mga lalagyan ng tubig. Kalinisan ang solusyon dahil pag walang lamok, walang dengue. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol Center for Health Development.
8: Ohoy! Ako si Kapa Morgan. Gusto ko

0: Eka. From trending snacks to trending topics, join us sa masarap na hapon.
1: Okay, FM. Gusto ko, okay ka.

97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. The Baby Dolls with Ooh La La. And ito na ang request ni JC. It's Michael Jackson at ang kanyang Billie Jean. Dito pa lamang sa Rush Hour kasama si Kapop Morgan. 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. Ohoy! Shout out sa mga taga CM Velasco Enterprises Incorporated. Especially kina Ma'am Grace and Boss Cesar. Siyempre pa yung mga boys dyan. Yung mga sumasampa sa truck. Yung mga delivery boys, ano? Ng CM Velasco Enterprises Incorporated. Maray na hapon sa Indo. And happy birthday kay Ma'am Shirley Ferrer. Ayan, Ma'am Shirley Ferrer of Angel's Pizza, Legazpi. Ayan, bigla lugod ako nagutom. Ayan, pagkadangog ko kan pigtatrabahuan ni Ma'am Shirley Ferrer. Ayan, Ma'am Shirley Ferrer of Angel's Pizza, Legazpi. And to her kiddo, Francine Bronsal. Saba yung birthday nila o ini kay Francine Bronsal, tikwil sa na, ano, tikwil. Ayan, sige po, happy birthday once again, Ma'am Shirley Ferrer of Angel's Pizza Legazpi and Francine Bronsal, hello to you from 2000. Ayan, sige, 4:47 na po, abangan ang Rock Russian mode natin at 5 p.m. Anyway, yung time check po ay inihatid sa inyo ng
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Funeral Homes is now here in Legazpi. St. Ambrose Funeral Homes offers complete facilities, state-of-the-art mortuary with chapels, affordable cremation, green burial ceremonies, and convenient location with wide parking space and amenities for your comfort, because your final act of love should be nothing but the best. Pag-usapan na natin yan at St. Ambrose Funeral Homes. We are located Gogon, Legazpi City. Call us at 0920-570-3941 or 0910-870-1554 and 0961-728-9579. Like us on Facebook, St. Ambrose Funeral Homes. Serving with dignity, compassion, and excellence.
1: 4 months na! Kaliwat kala na naman ang party sa reunion at picture-picture. Anhapon, ready na daw ang smile mo? Ang jahe naman kung ang pretty mo nga pero yung teeth mo may chismis.
2: Oh no!
1: Pero don't worry, Daraga Polydental Center ang sagot dyan. Smile while you still can. Meron silang lahat ng klaseng dental services tulad ng buno, restoration, cleaning, pustiso, braces at marami pang iba. Pa-schedule na at magpa-check-up sa Daraga Polydental Center sa Unit of Legazpi and soon to open Daraga Polydental Center in LCC Daraga. Daraga Polydental Center. Smile while you still can.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Also available Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Baby, sa Valentine's, ma-date kita. Mag-ready ka lang. Pag nadagog mo ang busina, lumuwas ka na.
6: Nata, anong daram mo? Kotse?
5: Bako.
6: Motor?
5: Bako.
6: Jeep?
5: Bako.
6: Ano?
5: Bosina.
7: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghaadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghaadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. As in Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, ang Pangsana Kang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.

0: tayo sa kwentuhan at music habang ine-enjoy ang favorite mong merienda.
1: Okay, FM!
0: Rush Hour!
2: Gusto ko, okay ka!

0: 97.1 Okay FM. Gusto ko okay ka. That's lit. And my own worst enemy. Maray na hapon ka pa, Morgan. Sabi ni sa text, pakitikwil man tabi mga taga pagkulbon rapu-rapu. Ayan, so mga taga pagkulbon rapu-rapu. Maray na hapon po sa Indo. Request man po kang Perfecto by Dong Abay. Ayun o, haloy-haloy ko naman ang ganda Day Queen ni Nappy Play na Perfecto by Dong Abay. So sige, maya-maya lang, ano? Alright, and once again mga taga pagkulbon, rapu-rapu albay, maray na hapon po sa Indo. And yung mauran-uran na, ano? Bata, mapapawis ko ta na kita. Bata, bako, cover court, so pig dadayuhan ko. Ano daw yun eh? Hindi naman kita kaya ni makapapawis. Ayan, malam kita kay Sirungan ka ini. Tanganing makapapawis kita. Anyway, welcome na po sa tuyang Rock Russian na portion. Ito po ang rush hour kasama si Kapa Morgan at 17 minutes. Bakalipas po ang naghiridali na alas 5.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Okay, sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
3: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo.
4: Ang basihan ng matinding taga-alaga ng kotse nyo, pati for sale at delivery, sila na din ang bahala sa inyo. Base Auto Care and General Services is now an authorized J&T Express outlet and drop-off point. Magnegosyo o personal na pangangailangan man, ang Base Auto Care and General Services ay handang-handa na to provide you a reliable and efficient parcel handling services. Base Auto Care products ay available na rin sa Shopee at Lazada. We are located Alongkorok 5, Bigaa, Legazpi City, and our main office, Along Peñaranda Street, Legazpi City. Mas na basihan ng all-out alaga ng kotse mo, pati na rin parcel at delivery ninyo, Base Auto Care and General Services is the one.

0: That song was brought to you by
1: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
2: Ohoy! Hello sa mga taga Pilar, especially sa Aviel family. Ma'am Girlie, Aviel and family, salamat po sa pagtikwil kay Kapa Morgan Arual daw. Ayan, talagang habit na, no? And arugay ni Sir Orlando Bonacu ang radyo mo. Garo naka, kuya na, naka-glue na, naka-rugby na, nakapasta sa 97.1. Salamat po, ha? And syempre, kabos ng mga jeepney drivers na medyo siguro na didipisilan sa mga oras na nita. Ang ibang parte kang tinampo, medyo alangkaw ang tubig dahil sa matinding pag-uran kasubago. Sa inito tabi dandi sa may Quezon Avenue. Kuyan, grabe ano, grabe ang tubig pala diyan. Pag iuyaman na 'di. ingat sana po sa mga pauli ta kuyan. Siguro dai kang ka uro ideya na nasa laog kang opisina mo, sige mo ang buklat kang computer ta grabe ang pig bubukod mo na kuyan deadline. Pag luwas mo, nataraka ka. Oh, nagbaha nga ya. Iba ba na kung minsan kabisihan ta na ito na reparo, nagmauranong pala sa luwas. Kaya o yan, yun po, mauran talaga kung ani, kung tinaraman ni Don Emilionario. So tricycle mo ngayon, ito na inanod na pasiring na sa victory. Ika niya ako, tataraman mo ako kung pigaanod na ang tricycle ko. Maray nga, o ito na hagi pa, wala ko yung bumani Romar, tinuyaw ni Romar sa tricycle ko. Pahali na ko, mapasiring na ko sa victory. Pasiring dyan, paano na dyan? Pasiring dyan, anong barangayan dyan? Imperial Court, pasiring dyan pala ako. Ayan, ingat sana po kita, baha-baha. So iba tabi, kuyan, kukuya na sana nagsasalbabida. Sa iba man tabi, nagkakawikaw. Sasagwanan sa indang mga bihikulo sa mga oras na ini. Ingat sana po, bagong karaw-karaw iyan. Mag-ingat kita sa mga lugar na hararom ang baha. Okay, it's now 6:02. Ayan, 2 minutes na po. Makalihis ang alas 6. Good evening.
0: This time check is brought to you by
3: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
0: And
4: Buklan Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi City.
5: Okay, FM!
6: Gusto ko, okay ka!
7: Take a relaxing moment for you. Welcome to Isabel Massage and Spa. At Isabel, we aim to satisfy, refresh, and comfort you with our services that relieve stress and detoxification. Our best services includes Hagod ni Inay Massage, Isabel Signature Massage, Ester Animay Overload Massage, Alignment, and Hayahay Massage. Isabel Massage and Spa, located at Orense Building, Washington Drive, Legazpi City, right in front of Mercury Drug, Washington. With our new branch along Alternate Road, East Washington, Legazpi City, at the back of UST Hospital. For reservations, call us at 0961-787-6842. Like us on Facebook. Isabel Massage and Spa. Relax. Relieve. Rejuvenate.
8: Do you need car PMS on weekend? Toyota Albay Service is open on Sundays from 7 a.m. to 4 p.m. And we are accepting walk-in clients. First come, first served. So get here early to serve your spot. Don't miss out on the convenience of weekend service. Sa Toyota Albay, padaba mi kamo.
9: Noong pwede, natatagaro problemado ka?
10: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na day pa lamang nahaman. Sisinadudulukon ko kay ni pwede.
9: Pwede mo iyan idulok sa HSAC.
10: Ano man ang HSAC?
9: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong mag

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. That's Four Non Blondes and What's Up. Talaga namang mapapasabay ka sa kantang yan. Lalo na dun sa parte ng ano ha. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Well, magandang gabi kina ano ha, Sir Andy Lombres and family. Ayan, Sir Andy Lombres and family. Maray na banggi po. And kay Mark Yao. Ayan, Mark Yao and family dyan sa Sagpon. And sa gabas po ng mga jeepney drivers din na nakatutok sa atin, maraming matsala. It is now 6:29.
1: This song is brought to you by
0: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo. Ohoy! Oras na naman para tabi kita magpuruknitan. Abangan po si Donny Millionario at 7 p.m. para sa Big Night. Inaitabi si Kapa Morgan sa Aga Naman.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yeah!

0: Sarong aldaw, si Digo, nagbakal ning pangbalot sa regalo.
1: Sir, sir, may panggiprap tabi ka mo?
2: Ay, dakulon po, sir. Mga magayon pati ang design kan mga panggiprap mingon yan. May kulay blue, kulay pink, kulay red, kulay yellow. Mamili po kamo sana, sir.
1: Uni na sana ang bakalon ko. Mas magayon ini, tamang-tama ini.
2: Ha? Sigurado ka tabi, sir? E, dyaryo tabi ini. Ano po ipanggiprap mo?
1: Ano pa? Eh, tina pa.
3: Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko? Okay ka.
4: Hi!
5: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
4: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.

0: Eto na si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Ang inyong late night tambayan. Fun, music, and real talk.

97.1 KFM. Gusto ko, okay ka. 23 minutes. Makaagi po ang alas 7 kaya pagkabanggi sa magandang gabi, Legazpi City. Good evening, Bicolandia. Diyos marahay na banggi, Province of Albay. And a happy Thursday night, mga ka-okia. Ni kapecha 17 po kanabura September 2026. It's a wet Thursday night, but still hope you guys are doing fine. All is well and safe na safe for tonight. At some areas, syempre, bumahana naman dyan sa may kasentrohan kan Legazpi City. But hope you guys are still good at nakauwi na lamang, diba? O, so mag-iringat. So sige na naman ang bulubok na kang ulan. Diba? A while back talagang jawa nga ni Bisongay Samuya. Sinabawan. Uy, sa mga nagkakarakan po dyan kan sa indang pamanggian, happy dinner po. Yeah, sa mga namamanggi po sa inda pong karuan, o sa mga namamanggi po dyan sa inda pong boarding house, dyan po sa indang apartments, o eating pamanggian after their work outside. At least pagpauli, mga tigod na sana, diba? And siyempre sa mga early

0: Good na, done for their dinner. Hello po. Magandang gabi. Yeah, sa mga ka-okay natin students, sa mga working people natin sa government, kabuls na goods na, ha, di ba? Maalat ko sa nakalpiro, arms na. As well, sa mga solid ka-okay po natin dyan, sa may night market ng Daraga, and dyan man po sa may night market ng Legazpi City. Kung okay lang kayo dyan, ha, tumuran ba kasubago po, ha? Mga kaibahan nyo naman po tonight, oo, alam na, tabanggina. It's me! Don Emilio Nario. Magdarangogan at mag-iribahan po kita till 10 p.m. tonight. Dito po yan sa The Big Nine. Open ang aking text line. Send na po ng inyong greetings. Libreng-libre po yan, ha? Send lamang po at 0931-1067672 0994-467-9117. Pwede na rin sa aking FB page. It's Don Emilio Nario. Or pwede na din sa 97.1 OKFM Legazpi. Happy Web Thursday night! Gusto ko, okay ka!
1: This song is brought to you by
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: 97.1 of KFM. Gusto ko, okay ka. 21 minutes after 7 in the evening sa Giraray. Diyos marahay na banggi po dyan sa Induga Boss, ha? Say hello na rin and happy evening sa mga solid okay po natin dyan sa may barangay Sabang. Sa barangay, dyan po sa may barangay Pigkale. Dyan po sa may Baybay at San Roque, Legazpi City. Hello po dyan sa inyo. Magandang gabi. Happy wet Thursday night po dyan sa inyo, ha? Again, say hello po and happy evening sa mga solid ka-okay po natin dyan sa may barangay Sabang, barangay Pigkale, dyan po sa Baybay at San Roque, Legazpi City. And also, sa mga solid ka-okay po natin guards on duty tonight. Hello po dyan sa inyo, mga bossing. To some, done for their duty, and so ibang po ay sinda naman ng mga salita. Magandang gabi po dyan. Paramdam naman kayo kung kumusta dyan. Ang sa indong duty. Yep, sa mga guards on duty natin, sa mga business establishments or sa mga opisina de gobyerno. Sa mga private offices sa naka-duty dyan, hello man po dyan sa inyo, ha? Again, say hello po sa mga guards on duty tonight na nakatutok. Alongs mo. Oo, sila mga pag-iriba ko, ha? Pagkabanggi, o. Tamang sound trip mo yung sinda. Thank you! And also sa mga nasa biyahe man po, ha? Mga solid ko, okay po natin jeepney drivers. Oo, say hello dyan sa mga nagsipag-garahe na, ha? Diba, nakatutok yan. From garahe hanggang sa pag-garahe. Magandang gabi po dyan sa inyo, mga bossing, at salamat, ha, sa pagtutok sa biyahe po nindo, sa kayod po nindo kasubago. At syempre, yun, mga nasa biyahe naman yan, na pagkabanggi mga jeepney drivers natin sa biyaheng Dalagaligaspi. Hello po dyan sa inyo, ha, mga bossing. Yeah, sa mga paligdi na sa Legazpi at dyan man po sa Daraga, magandang gabi po dyan sa inyo. Tinamas sa inyong mga pasahero po dyan, hello po. Kasarabay na dyan sa mga biyahe man pong jeep. Yeah, mga jeep drivers natin na going to 1st District and 3rd District ng Albay. Sa mga pasarusugon man po. Pati naman sa mga nasa bus, Philcab, UV, taxi, mga grab car drivers po natin, magandang gabi po, mga bossing. Sa mga tricycle drivers, nairaon pa sa indang paradahan, ito mga pa, may mga pululi pang mga alas 8, yan, diba? Sa mga paradahan po dyan, sa may Legazpi, Albay, and Daraga, o sa tamang nasa biyahe na, magandang gabi po dyan sa inyo. Sa mga e-bikes and e-trikes, hello po. Sa mga private vehicles and sa mga riders, parundong sa natabi, ha? Slippery when wet, ingat lang po. Have a safe ride! Have a safe trip! Gusto ko, okay ka!
1: Okay, FM time, 7:45.
2: This time check is brought to you by Sisa Resto Bar.
3: Gusto ko! Okay ka!
2: This song is brought to you by
4: Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: And
5: Whirlpool Home Appliances. that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your

0: Sarong banggi kang mag-uron ang mag-agom.
1: Darling, gari may nagkimpit na saro sa mga akita sa wallet ko.
2: Sobra ka man. Sisalaan mo man tulo sa mga akita. Anong malay mo kung ako ang nagkimpit sa wallet mo?
1: Aw, sigurado ako agom na saro sa mga akita ang nagkua. Ta kung ika ang nagkimpit sa wallet ko, sigurado warang tada.
3: Magbabalik kami. Gusto ko? Okay ka!
4: I have sipon, I have body pain, pag-tu! Pwedeng flu!
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gusto mo ng biyaheng banyaga, pero hanap ng puso mo ay lasang tahanan. Huwag nang lumipad ng malayo. Dahil nagsama ang dalawang paborito mo sa isang bubong, kilalanin ang Juan and Johnny's Kitchen. Sa Juan's, ang kinalakihang traditional na sarap, ang paboritong sizzling Pinoy dishes na magpapabalik sa'yo sa sariling tahanan. At si Johnny, siya ang iyong passport sa mundo. Tikman ang sikat na lasang international dishes, ang authentic, flavorful biryani, globally curious na panlasa. Juan's brings the heart. Johnny brings the adventure. Good for dine-in, take-out, at sa Food Panda. Color text 0951-965-6588 or 0945-322-6129. Opens 11 a.m. to 10 p.m. Located at Juan's and Johnny Building, Old Albay District, Legazpi, beside DWCM. Juan and Johnny's Kitchen, Filipino at heart, globally curious in taste.

0: Marami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Okay, FM! Gusto ko. Okay.

0: Heto na si Don Emilyonario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Mga ka-okay na kumakayod pa, shoutout sa inyo. Dito, kayo ang bida. Big na!

yan sa may El Shaddai Ministry. Oo, nakakatapos pa lang daakal sa indang praise and worship. Oh, magandang gabi po dyan sa inyo, ha? Again, hello sa Bado at Andes family at sa mga solid ka-okay natin dyan sa Taguntong, Taysan, Legazpi City. And also,

Albayo. Salamat po ulit ng inyong mga sets of greetings at 0931-106-7672-0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking FB page, it's Don Emilio Nario. At pwede pa rin sa 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka!

0: B! Di mo ko pagbayaan, B!
1: Ay na!
0: B!
1: Dahil kang lugar digdi sa puso ko. Panoo na ang puso ko.
0: Aw, iyo. De, ilaag mo ako dyan sa alimantak mo. Tawara man yan laog!
2: Okay, FM!
3: Magbabalik kami.
2: Okay, FM!
3: Gusto ko, okay ka!
4: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu!
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Water is life. Obey your thirst. Refill at Hydromax.

0: Late night friend ba ka mo? Music natin, love songs na walang patid. Your late night companion. My life. Nasa music, hindi nagtitipid. Magdadala ng beats na pasok sa trip mo.
1: At

97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka. 21 minutes. Makaagi po ang alas 9 kaya pagkabanggi. And welcome na po sa puyang third and final hour. Oras na for your favorite love songs on air and online. Ito po yan sa The Big Night. Mga tugtugang OPM and foreign love songs. Kasama niyo pa rin po, it's Don Emilio Narea. Say hello and happy evening. Yan, sa mga solid kauki po natin dyan sa may San Joaquin, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo. Say hello sa Blanca Flor family at sa mga solid kauki po natin dyan sa may Babloy, Stopsy, and Papa Ethan. Oh, magandang gabi sa mga staff and customers. Hello po dyan sa inyo. Salamat po for tuning in and happy evening po dyan sa inyo. And also, say hi din sa aking mga kapitbahay. Ha? Este at pinsan ko pa. Nakikinig pong dito sa Santo Niño, Sorsogon City. Hello po kila Tia Susan Dugan and Tio Ben. Ha? Magandang gabi po dyan sa inyo. Mga solid kaukay po natin dyan sa may Santo Niño, Sorsogon City. Happy Thursday night po dyan sa inyo. And meron din nag-message sa ating text line. Basahin nga natin. Yes, hello at magandang gabi. Pabati daw po kina Ricky and Lynn. Happy first wedding anniversary po dyan sa inyo, ha? Wow! And kindly play the song Nothing's Gonna Stop Us Now or the song Power of Love. Salamat po and more power. Again, say hello and happy first wedding anniversary to Ricky and Lina. Salamat po. And syempre sa mga solid kauki natin dyan sa Buyuan, Legazpi City, sa Ayala family, magandang gabi po dyan sa inyo at sa lahat po ng solid kauki po natin dyan sa Buyuan. Salamat ano. Salamat po ulit ng inyong mga sets of greetings at 0931-1067672-0994-467-9117. Pwede pa rin sa aking FB page. It's Don Emilio Narea. Or at 97.1 OKFM Legazpi. Gusto ko, okay ka.

97.1 Okay FM. Gusto ko, okay ka. It's 17 minutes bago po mag-alas 10, kaya pagkabanggi and shoutout natin yung mga last batch of greetings here on my show tonight. Yeah, say hello at magandang gabi sa Bernal at Barcelo family. Yan, sa mga solid ka-okay po natin dyan sa may Bacacay, Albay. Maraming salamat, Ma'am Josefa, for always tuning in. And also, say hi din sa Toyo family ng Purok 5, Barayong, Mariawa, Legazpi City. Magandang gabi po dyan sa inyo, Toyo family, at sa mga solid ka-okay po natin dyan sa Purok 5, Barayong, Mariawa, Legazpi City. Yes, hello to Gado, Maylene, Samboy, Paolo, and Kristen May. Magandang gabi. Salamat for always tuning in. And dyan din sa mga solid ka-okay natin na lagi nakatutok. Sa Agarin at Malto family. Magandang gabi to Ronel and Zell. And to their kid na si Sean Clyde. Thank you so much. Gusto ko, okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.

0: si Don Emilionario ang inyong kasama sa Music and Memories sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka!

0: Music and Memories kasama si Don Emilionario sa 97.1 OKFM.
1: Okay ka.
2: Gusto ko. Okay ka.
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
4: This is DWGB 97.1 OKFM, a commercial radio station owned and operated by PBN Broadcasting Network Incorporated. Maintained and operated by First Class Radio Telephone Operators, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Our studio

0: Okay, antabayanan ta ang programa kan Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. 5 to 5.30 a.m. Monday till Friday. Hatid sa inyo ng Marcafe 5 and 1 plus 1 coffee mix. Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
4: Kaya mag-Mark Capsule araw-araw
3: para always kang healthy.
5: Oh, pare, parang di ka yata masaya.
6: Ay, maliit na naman sa sasakulin ko. Ilang araw akong absent. Di na ako nilulubayan ng sakit, pare.
5: Lako, mare, marami talagang apektado kapag nagkakasakit. Mag-Mark Capsule ka.
6: Mark Capsule?
5: Mark Capsule Food Supplement. Alam mo, mare, naglalaman ito ng iba't ibang mabibisang herbal na sangkap kung saan na itatama o napupuno nito ang ating katawan ng sustansya na kailangan.
6: Masubukan nga yung Mark Capsule.
7: Mark Capsule Food Supplement Plus C. Palakasin ang resistensya upang ang sakit tumistansya.
8: Palakasin ang ating immune system
9: with Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C.
10: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
1: Lasapin ang ginhawa sa kalusugan, Kasangga at Kalusugan. Susunod na!
11: Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
12: Sumasahing papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
11: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
13: Kasanggang Engimar Camonias!
14: Engimar Camonias!
15: Engimar Camonias! Camonias! Camonias!
16: Sa isang malusog at responsableng mamamayan.
17: Sumasahim papawid ang programang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at Kalusugan!
18: Tungo
17: sa isang malusog at responsableng mamamayan!

0: Ito na ang ating kasangka.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Magandang umaga! Magandang umaga!
1: Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Dito naman sa ating lugar, ha? Dito sa Kabisayaan, ang Visayas Region, itong lugar ng kalakhang Mindanao, maayong adlaw mga parents kong minamahal.
2: Good morning! Good morning!
1: Kumusta na po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ito pong produktong napakahuhusay mga parents kong minamahal. Good morning sa atin lahat. Nakikinig ang ating mga kasangga sa bahag nito ng Samar Province, sa maayong buntag. Yung mga taga Leyte Province, kumusta na po tayong lahat? Lalo yung mga taga Tacloban, ha? Good morning sa ating lahat at maupay nga aga ha inyong atanan.
2: Good morning!
1: Kumusta po mga kasangga nating Bisaya, ha? Kumusta po tayo? Nawa po kayo'y maging malusog. Lagi lang nating ipagpatuloy ang pagtangkilik ng ating mga mabibisang produkto, lalo yung ating produktong masarap na kapihin sa umaga na talaga namang laging nagkakaubusan, ang Marcafe, itong ating Marchoco at Marcafe 9-in-1 Plus 1 with brown rice extract. Tapos yung ating Mark Juice, 9-in-1 Plus 1 Juice Drink, Mark Capsule Herbal Food Supplement. Itong Mark Stevia Alternative Sweetener. Siyempre yung ating purong Vitamin C, ang Mark C Vitamin C Plus Zinc. At Mark Capsule Food Supplement with So Palmetto. At siyempre ang produktong para sa kutis ng ating mga parents, ang GN Gandang Natural Herbal Soup, mga parents kong minamahal. Good morning sa ating lahat. Nakikinig ang ating mga kababayan dito sa bahagi naman ng Kabikulan.
2: Good morning! Good morning!
1: Ang mga taga Sorsogon Province, good morning. Mga taga Sorsogon City.
2: Good morning!
1: Mga taga lugar pong ito ng Masbate Province, ang lugar ng Masbate City. At siyempre sa bahaging ito naman ng Albay Province, ha? Marami tayong tagapakinig dito naman sa bahagi naman ng Legazpi City. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Nawa po kayo'y palaging malusog. Good morning sa mga taga-lugar pong ito naman ng Camarines Sur. Ha? Yung mga taga-Camarines Sur, good morning lalo po sa mga kasangga natin.

0: Musta po tayong lahat? Bicol Region, mga parents kong minamahal, tayo po ay napapakinggan.
1: Good morning!
0: At siyempre may mga produkto po dito sa ating lugar, ha, sa Camarines Norte. Wala pong problema sa ating mga produkto. Kompleto po tayo, mga kasangga, mga parents ko. At yan po ay lagi nating bilhin para sa ating pagpapalusog. At batiin natin isang malusog na umaga, mga taga Calabarzon area. Siyempre, malakas tayo na papakinggan sa bahagi ito ng Cavite Province. Itong lugar ng Laguna, Batangas, Rizal. Ha? Kumusta po tayo lahat? Yung mga taga Quezon Province, good morning sa mga taga Lucena City.
1: Good morning!
0: Yung mga taga Infanta, Pulillo area, malusog na umaga po sa ating lahat.
1: Good morning!
0: Mga taga Mimarupa, ang lugar ng Mindoro, itong lugar ng Marinduque, ang lugar ng Romblon. Good morning sa ating lahat. Siyempre sa mga taga Palawan.
1: Good morning!
0: Sa lahat po ng nakikinig ngayon, good morning. Ano man ang ating pinagkakabalahan, malusog na umaga po. Kasali po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Nawa po kayo'y maging malusog. Yung mga maagang gumising, good morning. Mga nasa tahanan, tindahan, mga nasa sasakyan, good morning.
1: Good morning!
0: At yung ating mga maninindahan, kumusta po tayong lahat, malusog na umaga? At gusto ko pong kayo'y maging malusog, mga parents ko. Lalo yung ating mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo't mga lola na lagi nakasubaybay. Maraming salamat po, dagang salamat. Batiin natin ng isang malusog na umaga ang mga nagpapadala ng mensahe dito sa ating numerong 0918-277-7788. Dagang salamat po, maraming salamat. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay. Salamat po ng marami, ha. Sa lahat po ng nakikinig, good morning. Lalo po sa mga taga Metro Manila, ha? Calacang, Maynila. At dito po sa may bahagi ng Central Luzon at syempre naman sa ating mga taga-subaybay dito naman sa Calacang, North Luzon. Kumusta po? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. At ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Inji Mark Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: kayo'y nakikinig.
1: Kayo ay nakikinig.
0: Sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Pag nagkape ka, dapat nakakatulog ka. At higit sa lahat, walang hapdi sa sikmura. Narito si Kuya Mario Larcia.
3: Ako po ay si Mario Larcia ng Ipuenca, Batangas. Ngayon po, inaanyayahan ko po ang bawat makakapakinig nito na gumamit kayo ng Mark Cafe Brown Rice Coffee 10-in-1. Sapagat ito po ay malaking katulungan sa mga katulad natin na lalo na nagkakaedad, ay ito po ay nakakatulong. At hindi po masama sa sikmura, hindi po nakakapakinig pagpaasin ng sikmura. Kaya gumamit po tayo nito at ako po ang magpapatunay sa inyo na ito'y nakakatulong ng maigi sa ating lahat. Salamat po.
2: Mark Cafe 10-in-1+1 Coffee Mix with Brown Rice Extra. Available na sa inyong mga suking tindahan, groceries, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
4: Tuklasin natin kung bakit ang sarap-sarap ng feeling ni Ate Merlita Vargas.
5: Merlita Vargas, 68 years old, nakatira sa sila City Negros Experimental. Ang inuunom ko po yung Mark Coffee Brown Rice. So, after 1 month na pag-inom ko ng Mark Coffee Brown Rice, masigla ako. Tapos yung barrel ko everyday na. Tapos ang sarap na tuloy.
2: Ang Mark Cafe 10-in-1+1 with Brown Rice Extra ay mabibili na sa pinakamalapit na tindahan, grocery, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar.
6: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso.

0: So, heto pa! Itutudo na talaga dahil ang isang Lucky Store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mart Todo Panalo at magka-premyo Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali!
1: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 2027.
2: Kasangga, oras na para matuto ka. Kasama ang ating kasanggang Angie Mar Camonias.

0: Jimar Camonias.
1: Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias. Camonias.
2: Tayo'y magtrabaho, magpanat ng buto, tulungan ng magulang.
3: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga kasangga, sa ating mga tagapakinig. Nawa po kayo'y maging malusog habang tayo po ay humihigop ngayon ng masarap na Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ito yung ang kaping ang sarap ng natural. At syempre yung ating talaga namang masarap din ang ating Mar Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Yan po yung chocolate nam-nam healthy sa katawan.
4: Yummy!
3: Tapos yung ating Marcafe with Brown Rice Extract, ang ating napakahusay ding kapihin sa umaga na may kasama or halong brown rice extract, mga parents kong minamahal. Yan po yung bigas, ha? Yung bigas na masustansya, yan po yung brown rice, mga parents kong minamahal, ha?
4: Wow!
3: Kaya sa ating lahat na mga tagapakinig, atin naman pong pasadahan, ha? Itong ating may kaugnayan sa ating talaga namang kayang-kayang bilhin ng ating mga parents, pero sulit naman, honey. Maganda po kasi itong ating produktong Mar Capsule, ha? Alam naman natin kapag tungkol sa kapsula, sa mga food supplement, ay lahat ay hinahanap po natin. Abay, kung ako naman dito sa ating mga parents, mga kasangga, ay bakit tayo'y sabi nga'y nagpapakahirap pa doon sa mga ibang sabi nga'y produkto na masyadong limitado ang mga sangkap at hindi napili ng husto. Samantalang ito, mga parents kong minamahal, kailan ba lumabas yung ating Mar Capsule? Abay, since 2011 tayo, ha, nag-formulate ng ganitong klaseng kapsula, pero napakatagal po, mga parents kong minamahal, bago ito mailabas sa merkado, sapagkat maraming proseso, maraming pag-aaral, ha, bago po ito mapagsama-sama. Sapagkat ang gusto nga po ng ating company sa mga nagde-develop na dapat po ay tunay na makatutulong sa ating kalusugan, tunay na effective, yun po talaga, mga parents ko. Kaya ang tagal bago po natin ito mabili or bago ito lumabas sa merkado. Sapagkat susuriin pa ito ng Food and Drug Administration ng panahong yon bago po ito ilabas. Ano? Ay, pero ngayon po, mga kasangga, ang kagandahan po ng ating produkto ay parang bonus na lang ito sa ating mga parents, eh, sapagkat yung ating Mar Capsule mayroon na 12 talaga namang mga sangkap na may kanya-kanyang sabi nga ay kagalingan, ha, para sa ating kalusugan.
5: Kasangga, kasangga at kalusugan.
6: At ngayon, narito ang inyong kasanggang
1: Jimar Camonias. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias. Camonias.
6: Para sa balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan.
3: Napaka-tipid po natin, mga parents kong minamahal, sapagkat yung ating kapsula, ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos per kapsule. Bagamat, mga parents kong minamahal, gusto po namin kayo'y maka-avail lahat, kaya binigay po ito ng 12.50 bawat kapsula. Kumbagay, talagang medyo may sacrifice po tayong ginagawa dito. Tapos sabi naman ng mga sales lady o ng may-ari na nagbebenta nito, mga drugstore, na gawin na lang 12 pesos sapagkat yung pagsukli ng salapi ay mahirap, ani. So pinayagan na po natin yan, 12 pesos po yan. Kaya kung ako po sa inyo, mga parents kong minamahal, samantalahin natin yung napakahusay na kapsula sa merkado. Yan po yung ating Mar Capsule na yan po ay may 12 mabibisang sangkap. Ano ba ang naitutulong ng ating Mar Capsule, mga parents kong minamahal? Aba, ay yung pong paglakas ng ating pangatawan, ha? Yung level ng lakas ng ating katawan, abay, sinisiguradong madadagdagan po yan. Ano? Tapos, ang maganda po, mga kasangga, yung inaasahan nating paglakas ng immune system ay may susi na po tayo. Ito po yung Mark Capsule na pwedeng makapag-boost ng inyong immune system. Tapos yung ating Mark Capsule ay mayroon tinatawag na blend ng non-acidic of vitamin C. Kumbaga, tumutumar tayo ng Mark Capsule pero mayroon tayong napapakinabang ang vitamin C. Bagamat medyo limitado po yung vitamin C dito, mga parents ko, ha, sapagkat ito po ay nagsisilbing food supplement, pero yung pong vitamin C ay nagsisilbing gamot, mga parents ko. Kaya napakaganda ng kombinasyon, mga kasangga, sapagkat ang kaigihan po ng ating Mark Capsule ay madali po itong matunaw sa loob ng ating katawan kapag ito yung ating tinutumar. Tapos, ito po ay nagsisilbing antioxidant, anti-inflammatory, yung pananakit ng ating pangatawan, yung pananakit ng ating tuhod, yung pananakit ng ating baywang. Makakatulong po ang ating Mark Capsule sapagkat nariyan po yung mga sangkap na babasahin ko sa inyo, mga parents ko. Ano eh? Tapos ito po ay may antibacterial, mga parents kong minamahal. Maganda po sa ating Mark Capsule, ha, para po dun sa mga nagpapagaling. Halimbawa kayo po ay na-hospital, so meron kayong tinutumar na gamot na bigay ng doktor pag kayo'y nailabas sa hospital. Yun ay tinutumar natin na ayon po dun sa oras na ibinigay ng doktor. Ay isabay po natin yung Mark Capsule at mabilis po kayong gagaling, mga parents kong minamahal. Mabilis kayong makaka-recover, ano? Sapagkat ito po na may food supplement. Kaya napaka daling tumarin at safe po siya, mga kasangga. Talagang wala kayong dapat alalahanin sapagkat mga powdered form ito ng mga herbal extract. Mga extract po, ha, mga kasangga. So ano nga ba ang sangkap ng ating Mark Capsule, ha, para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig? Ito po ay may sangkap na agaricus blase morel mushroom na isang uring kabuti na nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan. May sangkap itong ampalaya sa kabatiran ng ating mga parents. May banaba extract, may barley grass, may insulin extract powder, sinamahan ng garlic extract powder. Yan po yung sinasabing pwedeng maging antibacterial, pwedeng makatulong sa mga may hypertension, mga parents kong minamahal. Then, may extract po itong mangustin, mga kasangga, at extract ng turmeric. May parsley at spirulina, sodium ascorbate, silymarin extract, mga parents kong minamahal, ha? Kumbagay, 12-in-1, mga parents kong minamahal. Isang kapsula sa 12 ingredients or 12 sangkap. Kaya 12-in-1, mga parents kong minamahal, ha? Yung 12, yun po yung ating, ha? Yun po yung ating mga sangkap. Yung in-1, ha? Yan po naman yung tinatawag nating isang kapsula. Kaya 12-in-1, mga parents ko. So, yun po, mga kasangga. At sana po, ha? Yung ating mga parents, wag ho kayong mag-atubili na tumumar nito. Sapagkat ito po naman ay hindi natin ilalabas dito sa mga drugstore. Dito po sa mga pharmacy at sa Lazada at TikTok at Shopee, kung hindi po naman itong makakatulong sa atin. Nasa sa inyo po yan, mga kasangga, walang sapilitan dito. Kung talaga't ayaw natin, walang problema, igagalang po natin ang inyong desisyon. Pero kung kayo po ay talagang gustong magpalusog, matulungan ang inyong kalusugan, maprotektahan ang inyong katawan, may prevention tayo sa mga sakit, ay pwede po itong tumarin natin sa isang araw, mga parents kong minamahal. Sa umaga, pagkatapos kumain, ang ginagawa ko po isang kapsula. Then sa tanghali po naman, yung ating purong vitamin C, ang Mark C, vitamin C plus zinc. Tapos kapsula uli sa hapon. Ano, yun po yung ating ginagawa dito sa pagtumar. Sapagkat, abay, syempre naman, sino baga naman ayaw maging malusog, eh di, yun ang mahirap. Hani, ako po ay gusto kong maging malusog, kaya ginagawa ko yung tama. Ano? So kayo po, mga parents ko nakikinig, nasa sa inyo po yan, ha? Basta okay lang, makinig lang tayo sa programa Kasanggat Kalusugan. Malay natin, kapag tayo ay medyo nakaramdam ng panghihina, yun, kayo po ay tumumar ng ating Mark Capsule. Baka sakali pong kayo'y makarecover pa, hani. Kumbaga, yun, ha. Kaya mahirap din naman yung ano, ha, mga parents ko, tandaan natin, mahirap yung lagi tayong nahuhuli. Mahirap po yun, ha, kung kailan tayo'y nanghihina na, tayo'y may mga nararamdaman na sakalang tayo tutumar ng mga food supplement. Dapat ngayon na, lalo kung tayo nagkakaedad na, ay dapat po alagaan natin ang ating health. Ha? Mahirap po yan. Sapagkat mga nanay kong nakikinig, ha, itong food supplement, ito po ay prevention natin. Kung kayo po ay talagang mahilig magpa-check up sa doktor, malaking bagay po yan. Malaking tulong po yan sa inyo. Kung kayo ay may mga reseta ng doktor, inumin po natin, sundin natin yung ating doktor. Importante sa lahat, ha, na ating sundin. Then, sabayan na lang natin ng pagtumar ng food supplement. Ang food supplement, alam naman natin na yan ay galing sa mga halamang gamot na sadyang nakatutulong po sa ating pagpapalusog. So, yun po mga parents kong minamahal. Kaya dapat, mga parents kong minamahal, tayo po ay mag-imbak sa ating tahanan ng ating kapsula na nakatitiyak po tayo sapagkat ito naman ay registrado sa Food and Drug Administration at syempre naman halal certified. Talaga naman ganun, ha, dapat laging safe yung ating mga parents. Yan po mga kasangga ang ating Mark Capsule. Mag-Mark Capsule araw-araw para always po tayong healthy.
0: Si Tatay Leoncio Pontivilla ng Batangas City natulungan ng uminom ng Mark Capsule atin siyang pakinggan.
7: Leoncio Pontivilla, 78 na mag-79 sa August 22, Road 6, Hinga, Labat, Batangas City. Ako kasi naman, wala naman akong ibang sakit, may inarang katawan at may katarata. Ngayon, dati ako eh, para bagang mapapait pag nalakad, parang bagang kuhan, uga-uga. Ako nung uminom ng Mark Capsule ay umilis ang lakad. Binibilang ko ngayon ang paglakad ko. Sa umaga, nalakad ako ng 1,500 na hakbang. Hakbang, pabalik-balik dito sa aming tapat na karsada. Eh dati, hindi pa ako makalimandaan. Ay, kung ano yun, ako yung matal ng tuhod. Sabi nga nung ipagpong narito, bakit kagay ka na lundag pa? Ay, kakoy ko na yun, ay malakas na ako ngayon. Hindi na ako katulad dati na para bang matutumba pag nalakad. Yung mga medyo mga maedad na medyo mahina ang katawan ay pag gusto manumbalik ang lakad, yan, Mark Capsule Plus C, ayan, yan ang talagang aprobado at natubukan ko. Marami naman ako nainom ng mga kone, mga food supplement lang ganyan, ay hindi naman ako nalakas. Kaya nung marinig ko yan, ako yari-yari na at ang mga kapagpalakas sa akin ito. Kahit naman hindi mahina ang katawan at mga bata pa, ay pwede rin pa uminom niyan, lalong nalakas pala yan. Ginagamit na kasangkapan ng Panginoon para makarating sa kapwa tao yung katugunan ng Diyos na napanalangin ng Panginoon na sa aking umakas, gumaling. Ayan ang pinadadala yan. Yan ang katugunan yan.
0: Yan, mga kasangga! Tularan natin si Tatay Leoncio Pontivilla dahil sa magandang karanasan at kaginhawahan ng kanyang katawan sa tulong ng Mark Capsule Food Supplement with Vitamin C. Kaya mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
8: Mahalagang paalala, ang Mark Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: J-Mar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
10: Kasangga at kalusugan.
3: Balik po tayo mga parents kong minamahal. Atin pong bigyan daan habang kayo'y humihikop dyan ng masarap na Mark Cafe at Mark Choco. Atin pong bigyan daan yung ating promo mechanics. Ano po? Nitong ating J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4, mga parents ko. Ano? Kapag yung mga hindi po nasusulatan ng promo title, magupit kayo ng ano ng papel na puti. Tapos doon ninyo isulat, ha? Kapag walang susulatan yung inyong entry, isobre po natin. Pero yung top box, meron po yan. Malapad naman po yung takip ng kape natin eh. So ang susulat po natin doon sa kapirasong papel, yun pong promo title, mga parents ko. Ano bang promo title? J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Ulitin ko ha. Ito ang isusulat sa puting papel. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Tapos sa ilalim, lagyan ng kumpletong pangalan, kumpletong address, yung ating mobile number, pangalan po ng tindahan na binilhan natin, at yung pong ating perma, signature sa ilalim. Yun po, napakadali lamang. Mga parents kong minamahal, ano? So yun po mga kasangga, maraming salamat po. Yan po ang ating Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. So sa bahaging technical, daghang salamat, maraming salamat. Nakasama natin sa FB Live si Kasanggang Hernan Uribe at sa Kasanggang News Update si Kasanggang Arvin Enriquez. Para naman sa research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng lugar po ng Baguio City. Ako po naman ang yung lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inji Marcamonias dito naman sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan, love you all.
11: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan. Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
12: Okay, FM time 5:31.

0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nings Rosal ng Nings Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
1: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
0: Hi sir, anong pangalan mo?
2: Ako po si Freddy Balikas.
0: O ano daang hilang mo sabi kang doktor mo, pagpa-check up mo?
2: Kidney daw po.
0: Kidney? Ano ang namamatian kang may hilang sa kidney? Ano ang makulog?
2: Kidney po ang piyat po, chacorbitis.
0: Pirang taon na yan, aloy na?
2: Aloy na po.
0: Nata, katong angkit ka pa, mabisyo pa?
2: Iyo po.
0: Pagpa-detox mo sa kung 1 month, ano po ang pagbabago na namatian mo?
2: Marahin po.
0: Kulog ang likod mo, yaong paday na.
2: Ako ng grabe. Ang pinagtutok ako, anong parang grabe ang...
0: Grabe ang kulog. Oo mo niyan, wara na.
2: Maray
0: na po. Dati ang pag-ihi mo, pirang beses mag-aga.
2: Limang beses.
0: Mo niyan, pira na lang.
2: Mayroon mo ang tulog siya.
0: Oo mo niyan, subitis mo na dating makulogon. Makulog ang dating bitis mo.
2: Maray na po.
0: Maray na? Ano dati, gano may daradara kang bakal?
2: Oo.
0: Magabaton. After 1 month.
2: Maray na.
0: Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
3: Kasita.
0: Anong masakit sa'yo noon?
3: Paa ko.
0: Paa mo?
3: Noon.
0: Tuhod, pag ikaw nagbibihis, nakakatindig ka o nakaupo ka lang?
3: Kaupo.
0: Kasi sobrang sakit. Ngayon, nanay, after 1 month na pangina mo, anong pagbabago? Nakakatulog ka na ba na maayos?
3: Ayos.
0: Nagsisir ka na araw-araw? Yung pamamanhid ng paa mo dahil masakit, kumusta na ngayon? Nabawasan na yung sakit?
3: Nabawasan.
0: Ngayon, maganda na ang pakiramdam mo. Thank you, nanay. Ilang kapi na ubos mo maghapon?
3: Isang dalaw.
0: Masarap. Very clear.

0: yung katawan ko. Tapos lagi akong galit. Tapos nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako.
1: Pati kaya yung Dok, hindi ka na nai-stress.
0: Tapos sumasakit, Dok, yung laging ano ko, yung ulo.
1: Ang dati noon.
0: Noon, halos everyday. Sumasakit ang ulo ko, sumusuka ako. Tapos takot ako sa tinatakap na matay ako kasi bakit may mag-aaral sa head ko ay yung lubog ba. Pero nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako.
1: Lahat ng sakit mo natulungan?
0: Marami talaga. Okay.
1: Talagang masasabi
0: talagang ito 100% na ano talaga ako yung cure ba ako dito talaga do.
1: Mami, anong pangalan mo?
2: Resita Balasta.
1: Okay, nataan ng digdig ka, anong pigpa bulong mo sa ko?
2: Mata ko.
1: Nataan, anong nangyayari dyan?
2: Naglabo.
1: Sarap pa sa ng ice pa. Ano na ang masasabi mo para mamada kung kasi ito yung mga listeners kung wala nung kagayo ng ice pa? Kumusta kang paka-ice pa mo? Anong namatian mo?
2: Naglinaw na po ang mata.
3: Ako po si Rosaline Padayaw ng Yenta City. Nagpapasalamat po ako sa Nance Wellness po kay Dr. Nance dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko po alam kung matagal na po akong patay ngayon. Then po yung naramdaman ko po ay bigla lang po akong nahilo at tupa po ako ng sopa. Kaya po yung mata ko hindi na po ako nagkakarita. Pendings po sa akin ay kailangan ko po kapilaan sa utak dahil yung utak ko po ang daming mga pupon. Wala naman po kaming ganun mahaga para magpopera po ako. Kaya po ininabasa po ako ng asawa ko. Tindis na po kami sa hospital. Tapos ko, nung dinanap po niya ako sa next release ko, doon po naramdaman ko po talagang pakainong po sa akin ng supplements po. Niya po nahihilo, niya po sumusuka, yung paningin ko maayos na. Kaya maraming salamat po doon.
4: Anak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nance Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nance Wellness Center.
5: Narito ang isang bugtong bilang pampagana sa high bandwidth brain mo. Kung kailan mo pinilitakpan at ikulong ang apoy, lalo itong nagagalit at sumunog sa sarili niyang bahay. Ano ito? Ang sagot, ang maling tradisyon na pagbabalot sa kumot kapag may lagnat or fever. Marami ang naniniwala na ang pagbabalot ay nagpapalabas ng lamig sa pamamagitan ng pawis. Ito ay isang klasikong post hoc ergo proctor hoc fallacy. Ang pag-aakalang ang kumot ang nagpagaling dahil ang sumunod ang pagpapawis dito. Sa empirical data, ang maling ritual na ito ay naglalagay sa central nervous system sa matinding panganib ng uncontrolled hyperthermia. Ang lagnat ay hindi sakit kundi isang regulated elevation ng core body temperature sa kontrolado ng preoptic area ng hypothalamus. Dahil sa bagong thermal set point na ito, mararamdaman ng pasyente na malamig ang paligid kahit mainit ang kanyang balat, chills, o rigors. Ang katawan ay nagpapasimul ng muscle shivering upang lumikha ng metabolic heat at maabot ang bagong set point. Kapag tinambakan ng makakapal na kumot ang nanginginig na pasyente at pinatay ang ventilasyon, hinaharangan ang natural na heat dissipation pathways, radiation, conduction, convection, at evaporation. Ang init ay nakukulong sa loob ng blanket microenvironment na nagiging sanhi ng heat trapping syndrome. Narito ang clinical core, ang pagbagsak ng systemic regulation. Kapag ang controlled fever ay naging uncontrolled hyperthermia, dahil sa insulasyon, ang katawan ay mabilis na bibigay sa dalawang yugto. 1. Maagang sintomas sa early thermal stress, sinus tachycardia. Sa bawat 1 degree na pagtaas ng core temperature, tumataas ang cardiac output at heart rate upang mag-pump ng dugo patungo sa balat para sa heat transfer. Cutaneous vasodilation or flushed skin. Ang pagbubukas ng mga peripheral blood vessels upang madisperse ng init sa pamamagitan ng radiation. Dahil sa kumot, ang init ay bumabalik lang sa katawan. Tachypnea. Mabilis at mababaw na paghinga upang mag-evaporate ng init sa pamamagitan ng respiratory tract na nagiging sanhi ng mabilis na pagkawala ng moisture. Profuse diaphoresis paradox. Matinding pagpapawis dahil sa cholinergic sympathetic fibers. Hindi ito nag-evaporate dahil sa high humidity sa loob ng kumot, kaya hahantong sa acute dehydration at electrolyte imbalance. Cooling symptoms, organ system breakdown. Kapag ang temperature ay lumagpas sa 40 degrees Celsius, ang mga homeostatic mechanisms ay tuluyang guguho. Febrile, seizure, and altered mental status. Ang extreme heat ay nagdudulot ng neuronal hyperexcitability at sinanong synaptic transition. nagre-resulta ito sa delirium, lethargy o convulsion, lalo na sa mga bata. Anhidrosis, pagkapagod at tuluyang breakdown ng sweat glands. Ang balat ay biglang magiging tuyo, mainit at kulubot. Oliguria tungo sa anuria. Pagbagsak ng kidney function or acute kidney injury, dulot ng severe hypovolemia at renal vasoconstriction. Hypotension and circulatory shock. Dahil sa talamak na vasodilation at fluid loss, ang blood volume ay bumabagsak na humandong sa hypovolemic at distributive shock. Ang pagbabalot sa kumot habang may lagnat ay mapanganib dahil sa pinsala na gaganap sa cellular architecture. Ang mga enzymes at structural proteins ay may sinusunod na thermal tolerance. Kapag nalampasan ang threshold, ang kanilang three-dimensional conformation ay nasisira. Ang mga enzymes sa Krebs cycle ay hindi na makapag-catalyze ng chemical reactions at ang cell membranes ay nawawala ng integridad. Tulad na nilagay itlog, kapag ang protina ay namodal sa init, hindi na ito may babalik sa likidong anyo. Ang matinding init ay sumisira sa mitochondrial membrane potential. Imbes na mag-produce ng ATP sa pamamagitan ng oxidative phosphorylation, ang electron transport chain ay nagpapakawalan bilyong-bilyong reactive oxygen species. Ang matinding oxidative stress na ito ay umatake sa cellular lipids at DNA na nagiging sanay ng malawakang apoptosis or programmed cell death. Ang thermal trauma ay direktang sumisira sa endothelial cells ng mga ugat kaya tumataas ang vascular permeability. Ang likido ay tumatagas mula sa intravascular space patungo sa interstitial space. Kasabay nito, ma-activate ang coagulation cascade na hahantong sa disseminated intravascular coagulation or DIC kung saan ang mga microthrombi, maliliit na bara ng dugo, ay magdudulot ng ischemia sa atay, kidney at utak habang ang naubos na clotting factors ay magiging sanay ng internal bleeding. Dahil sa ATP depletion mula sa mitochondrial failure, ang sodium-potassium pump ay hihinto sa paggana. Ang sodium ay maiipon sa loob ng cell na hihila ng tubig sa pamamagitan ng osmosis. Ito ay magdudulot ng pamamaga ng cells na sa kaso ng central nervous system ay magiging cerebral edema or pamamaga ng utak na maaaring mauwi sa coma. Ang katawan ng tao ay isang thermodynamic system. Kung dadagdagan mo ang thermal load at tatanggalan mo ng natural na paraan para mag-cool down, sinisira mo ang biological machinery neto. Huwag basta susunod sa tradisyong walang basehan sa empirical science. Narito ang clinical core, ang cascade effect bilang mechanical at hydraulic failure. Isipin ninyo ang cardiovascular at renal systems ng tao bilang isang sophisticated plumbing network. Kapag ang core body temperature ay umabot sa 14 degrees pataas dahil sa makapal na kumot, ang buong hydrodynamics ng inyong system ay nagkakaroon ng malubhang mechanical failure. Ang unang bumibigay ang tinatawag nating fluid dynamics. Sa normal na estado, ang inyong blood volume ay sapat para mapanatili ang tamang hydrostatic pressure sa loob ng mga ugat. Pero kapag binalot mo ang pasyente, ang matinding init ay nagiging sanhi ng irreversible peripheral vasodilation. Ang mga ugat sa balat ay bumubuka ng sagad. Isipin mo na ang isang pipeline ng tubig ay biglang pinalaki ang diameter ng triple ng walang karagdagang supply ng tubig. Ano ang mangyayari? Babagsak ang pressure. Ang tawag dito ay relative hypovolemia. Kasabay nga ito dahil sa profuse sweat na hindi naman nag-evaporate, ang likido sa loob ng ugat or intravascular fluid ay mabilis na nauubos. Ang dugo ay nagiging malapot o homoconcentrated. Isipin mo ang isang water pump na nagpapatagpo ng malapot na putik imbes na malinis na tubig. Ang mechanical workload ng puso ay tumataas ng husto. Ang stroke volume o ang dami ng dugo na ilalabas ng puso sa bawat tibok ay bumababa. Para makabawi, ang puso ay papasok sa decompensatory tachycardia. Ang pader ng puso ay mapapagod, magkukulang sa oxygen at maaaring humantong sa acute myocardial ischemia. Ang inyong kidney o bato ay gumagana gamit ang pressure filtration. Ang afferent arterioles ay nagpapasok ng dugo sa glomerulus sa ilalim ng mataas na pressure para masala ang mga dumi. Kapag inyong blood pressure ay bumagsak dahil sa systemic vasodilation at dehydration, Ang glomerular filtration rate or GFR ay titigil. Wala na sapat na hydraulic pressure para itulak ang likido sa mga filter ng bato. Dahil dito, ang katawan ay papasok sa acute tubular necrosis or ATN. Ang mga cells sa kidney tubules ay literal na namamatay dahil sa kakulangan ng blood flow or ischemia at sa direktang thermal injury mula sa nakakulong na init. Ang mga toxic waste products tulad ng urea at creatinine na dapat ay iniihi ay maiipon sa dugo. Ito isang mechanical blockade. Ang filtering station ng katawan ay barado at sira. Para maiwasan ang isang hydraulic failure na ito, kailangan natin ng matinding structural at systemic support. Ang pagaling mula sa matinding lagnat at pagkaubos ng likido ay hindi nakukuha sa pag-inom ng asukal o therapeutic starvation. Kailangan natin ng sapat na bioavailable nutrients at tamang physical protocols. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan, hati sa inyo ng Ninz Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
6: Ang Ninz Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Ninz Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Ninz Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Ang Ninz Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalos Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5pm. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5pm. Kita-kits po tayo!
7: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Ninz Rosal ng Ninz Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ay ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Ninz Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Ninz Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Ninz Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
8: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Ninz Wellness Center.
9: Hi sir, anong pangalan mo?
10: Ako po si Freddy Balita.
9: Kung ano daanghel ang masabi kang doktor mo pagpa-check up mo?
10: Kidney daw po.
9: Kidney? Ano ang namamatian kang may helang sa kidney? Ano ang makulog?
10: Kidney pumpi at po, chancorbitis.
9: Kirang taon na yan, aloy na?
10: Aloy na po.
9: Nata, katong angkit ka pa, mabisyo pa?
10: Iyo po.
9: Pagpa-detox mo sa kong 1 month, ano po ang pagbabago na namatian mo?
10: Maraming po.
9: Sukulog kang likod mo, yaw, paday na.
10: Ako ng grabe. Ang pinagtutok ako araw pa, grabe ang...
9: Grabe ang kulog. Oo mo niyan, wara na.
10: Maray
9: na po. Dati ang pag-ihi mo, pirang beses mag-aga.
10: Limang beses.
9: Ngunyan, pira na lang.
10: Kaya mo ang tulog
9: ko. Oo mo niyan, subitis mo na dating makulogon. Makulogan dating bitis mo.
10: Maray na po.
9: Maray na? Ano dati, garo may daradara kang bakal?
10: Oo.
9: Magabaton. After 1 month.
10: Maray na.
9: Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
11: Kasita.
9: Anong masakit sa'yo noon?
11: Paa ko.
9: Paa mo?
11: Noon.
9: Tuhod, pag ikaw nagbibihis, nakakatindig ka o nakaupo ka lang?
11: Kaupo.
9: Kasi sobrang sakit. Ngayon, nanay, after 1 month na pag-inom mo, anong pagbabago? Nakakatulog ka na ba ng maayos?
11: Ayos.
9: Nagsisir ka na araw-araw? Yung pamamanhid ng paa mo dahil masakit, kumusta na ngayon? Nabawasan na yung sakit?
11: Mabawasan.
9: Ngayon, maganda na ang pakiramdam mo. Thank you, nanay. Ilang kapinaubos mo maghapon?
11: Isang dalaw.
9: Masarap. Merry Claire.

0: okay ako. Lahat ng sakit mo natulungan.
1: Marunong talaga. Okay.
0: Talagang masasabi
1: talagang 100%
0: na ano talaga ako.
1: Yung cure ba ako dito talaga doon?
0: Mami, anong pangalan mo?
2: Resita Balasta.
0: Okay, nataan nagdigdig ka. Anong pigpa bulong mo sa ko?
2: Nakako.
0: Nataan anong nangyayari dyan?
2: Naglabo.
0: Sarap pa sa ng ice pa. Ano na ang masasabi mo para mamada kung kasi ito yung mga listeners kung wala nung kagay ng ice pa? Kumusta kang paka-ice pa mo? Anong namatian mo?
2: Naglino lang po ang mata.
3: Ako po si Rosalyn Padayaw ng Inda City. Nagpapasalamat po ako sa Nance Wellness po kay Dr. Nance dahil kung hindi po dahil sa kanya ay hindi ko po alam kung matagal na po akong patay ngayon. Dahil po yung naramdaman ko po ay bigla lang po akong nahilo at tupa po ako ng sopa. Kaya po yung mata ko hindi na po ako nagkakarita. Pending po sa akin ay kailangan ko po kapilaan sa utak dahil yung utak ko po ang daming mga pupon. Wala naman po kaming ganung mahaga para magpopera po ako. Kaya po ininabas po ako ng asawa ko. Tindis lang po kami sa hospital. Tapos po, nung dinanak po niya ako sa next release ko, doon po naramdaman ko po talagang pagkainom po sa akin ng supplements po. Niya po nahihilo, niya po sumusuka, yung paningin ko maayos na. Kaya maraming salamat po doon.
4: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nance Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nance Wellness Center. Bago tayo sumabak sa ating usapin, heto muna isang riddle para sa iyo. May bigat sa dibdib, parang may nakadagan na elepante. Pero kapag uminom ka ng mainit na tubig, biglang gumaan. Ano ito? At bakit mo dapat pagdudahan ang inyong kutob? Isipin mo mabuti kasi ang buhay mo nakasalalay sa tamang pag-audit. Ang chest pain ay hindi lang basta sakit. Ito ay isang physiological signal. Sa kasaysayan, ang myocardial infarction or MI ay palaging tinuturing na silent killer. Bakit? Kasi madalas itong napagkakamalan na gastroesophageal reflux disease or GERD. Ang mga ito mahilig sa pattern recognition. Pero minsan, sablay ang data. Noong unang panahon, wala pang advanced diagnostic tools ang mga doctor na kadepende lang sa clinical observation. Ngayon, may electrocardiogram or ECG at troponin levels na tayo. Pero marami pa rin ang namamatay kasi hindi nila alam ang biochemical pathway ng dalawang ito. Ang GERD ay may kinalaman sa esophageal acid exposure. Ang MI naman ay may kinalaman sa ischemic cascade. Magkaiba ang mechanism, pero pareho silang masakit. Kaya dapat maging makanuri. Huwag basta maniwala sa sabi-sabi. Question everything. Heto ang technical breakdown. Kailangan mong intindihin ang pathophysiology. Ang MI ay nangyayari kapag may blockage sa coronary arteries. Ang blood flow sa myocardium ay napuputol. Nagre-resulta ito ng cellular death. Ang GERD naman, nangyayari kapag ang lower esophageal sphincter or LES ay mahina. Ang gastric acid ay umakyat sa esophagus. Ito ang nagdudulot ng retrosternal burning. Narito ang sintomas, early versus late. Myocardial infarction, ang tunay na panganib. Early symptoms, sudden onset ng crashing chest pressure. Pakiramdam mo may nakapatong na bakal. Radiating pain sa kaliwang braso o panga. Shortness of breath or dyspnea. Cold sweat or diaphoresis. Late symptoms, arrhythmia, cardiac arrest, loss of consciousness, hypotension, o cardionic shock. GERD, ang chronic irritant. Early symptoms, heartburn o burning sensations sa epigastrium. Regurgitation ng pagkain, sour taste sa bibig. Dysphagia, madalas namalala kapag nakahiga. Late symptoms, esophageal stricture, Barrett's esophagus, chronic cough, dental erosion dahil sa acid exposure. Ano mga root causes at bakit ito nangyayari? Ang MI madalas resulta ng atherosclerosis. Ito ang plaque buildup sa arterial walls. Dahil ito sa hyperlipidemia, hypertension, at chronic inflammation. Kung mahilig ka sa seed oils at processed sugars, nilalagyan mo ang fuel ng fire. Ang metabolism mo ang unang maapektuhan. Kailangan ng systemic integrity. Ang GERD naman, Madalas na sa lifestyle factors, obesity, smoking at alcohol intake. Minsan, dahil sa hiatal hernia. Ang low stomach acid ay isa ring posibleng sanhin nito. Baka hindi sobrang asido, kundi kulang. Kaya hindi nagsasara ng tama ang LES. Audit mo ang iyong diet. Anong papel ng wellness at optimization? Huwag kang umasa sa isang solution. One is none, two is one. Gamitin ang ating mga tools para suportahan ang cardiovascular at digestive system. Ang Quantamin Plus ay may magnesium at potassium na critical para sa cardiac function. Ang Resercol ay mainam para sa blood circulation dahil sa ginkgo biloba. Ang SUC blocker ay tumutulong sa blood sugar management na siya rin contributor sa inflammation. Ang curcumin ay may piperine at ginger para sa bioavailability ng curcumin. Ito ay potent anti-inflammatory. Ang Relly Herb ay maganda para sa kidney support at metabolic health. Lahat ng ito ay redundancy. Hindi to cure all. Ito ay support system. Dapat mong intindihin ang macro system. Ang iyong katawan ay isang fortress. Kung mahinang pundasyon, kahit anong supplement, hindi tatalab. Kung mahinang katawan mo, paano mo puprotektahan ang pamilya mo? Ang MI hindi ng sakit. Ito ay weakness. Kung may clogged arteries ka, helpless ka. Kailangan mo ng physical strength. Kailangan mo ng mental readiness. Stand tall, see the flood. Ang flood ay ang industrial food complex na gustong gawin kang sedentary at sick. Huwag kang magpapaanod. Self-reliance ang sagot. Audit mo ang sarili mo. Check mo ang heart rate, blood pressure at lipid profile mo. Huwag maging biktima ng mainstream opinion na okay lang yan. Tumatanda ka lang. Hindi! Kailangan mong lumaban. Ang pagiging malusob at isang act of violence laban sa mga forces na gustong magpabagsak sa iyo. Kapag inaatake ka, huwag kang magpanic. Panic ang papatay sa iyo bago ang infraction. Gawin ang systemic check. 1. Pain localization. Saan eksakto? Sa isang maliit na parte lang ba o kumakalat? 2. Pain character. Parang tinutusok ba o parang may nakadagan? 3. Provocation. Nawawala ba kapag uminom ng ginger o turmeric o lumalala pag gumagalaw? 4. Associated symptoms. May numbness ba? May dizziness? Kung crashing ang pressure, huwag mag-isip. Pumunta sa emergency room. Time is tissue. Ang myocardium ay hindi regenerative na parang balat. Kapag namatay ang cells, scar tissue na lang ang maiiwan. Irreversible. Ang GERD naman, madalas itong manageable sa pamamagitan ng dietary modification. Iwasan ang lectins at processed carbohydrates. Ang seed oils ay dapat na zero. Gumamit ng lard or tallow gaya ng ginagawa natin. Stable ang mga ito sa heat. Hindi nakaka-trigger ng inflammation. Ang digestive enzymes at probiotics sa Fit and Beauty ay pwedeng makatulong sa gut microbiome. Tandaan inaanak ang katawan mo ang iyong primary vessel. Kung hindi mo ito aalagaan, sino ang gagawa? Ang doctor? Ang gamot? Hindi. Ikaw ang primary auditor. Question everything. Verify ang bawat input. Optimize ang bawat output. Sound mind, sound body. Ito ang susi sa longevity at strength. Isipin mo ang iyong cardiovascular system na parang high-pressure hydraulic circuit. Ang puso ang pump, ang mga ugat ang pipes. Kapag may atherosclerosis, nagkakaroon narrowing or clogging. Ito ay mechanical failure. Kapag ang pressure ay tumas dahil sa inflammation, galing sa seed oils at refined carbs, nabibigla ang pipes. Ang myocardial infarction ay ang catastrophic rupture ng plague. Nagdudulot ito ng thrombus formation. Biglang nag-stop ang flow. Total failure. Ang GERD naman, isipin mo ang acid na umaakyat. Ito ay chemical erosion. Corrosive leakage sa esophageal valve. Kung hindi ito ma-address, magiging stricture ito at Barrett's esophagus. System degradation ang tawag dyan. Dapat mong bantayan ng hydraulic pressure or blood pressure at fluid quality or blood viscosity. Huwag hayaang maging sludge ang dugo. Ang microcirculation ay dapat efficient. Kung hindi, magkakaroon ischemic tissue kung saan-saan. Failure ang ending. Prevention at management. Hindi kailangan ng complicated life. Balik tayo sa ancestral foundation. Animal-based nutrition. Kumain ng organ meats gaya ng liver at heart. Punong-puno ang mga ito ng CQ10 at B vitamins na kailangan ng puso. ang lokong pork fats at lard ang pinakamagandang fuel. Stable ang mga ito. Hindi ito nagiging rancid sa loob ng katawan mo. Fresh catch! Ang mga isda mula sa ating karagatan dito sa Albay ay source ng omega-3 fatty acids. Ito ay anti-inflammatory. Pairing strategy. Gamitin ang Quantimin Plus para sa mineral balance. Electrolytes ito. Kailangan ito ng heart muscle para sa tamang contraction. Ang Resorcol ay nakakatulong sa ginkgo biloba para sa vasodilation. Paitong paglilinis ng mga clogged pipes. Clinical targets. Audit mo ang lipid panel. Huwag lang total cholesterol. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Means Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit nyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off. Stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
0: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalisa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: 97.1 OKFM!
6: Looking for a perfect place for your next staycation, event, or food trip? At New Blossoms, we've got everything for you. Catering services, hotel accommodations, and function halls, VIP meeting rooms by New Blossoms Catering Services and Traveler's House. Dining experience by New Blossoms Sinuba Restaurant. All in one place. Convenient, comfortable, and perfect for every occasion. New Blossoms offer comfortable rooms and a beautiful venue for weddings, birthdays, corporate events, and special gatherings. Make your moments extra special with us. For bookings and inquiries, you may contact us at 0929-219-4033 or visit us at New Blossoms Traveler's House, Albay Street, corner Fernando Avenue the 3rd, Doña Maria Subdivision, Tagas Darigal Bay.
5: Jaymar, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jaymar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
7: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang grand raffle draw sa June 8, 2027.
8: Ikaw ba ay naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

Like as in mga palagatop at paumay sa mga tirod. Makulugod makakuduhan pero may umukon kung minapin doon. Kung siya ang minakuradi, tamlay as in mga dimalas, minaralayas. And favorite DJ na perming nakapulbuhon on OKFM, it's the Lugdog Jason.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko, okay ka. 14 minutes na makapagin up to 6 o'clock. And welcome to the show. Ako po ini, ang sinong kailbanan ngayon tabi na lockdown na, ano nga niya nga ni? Friday, September 18, 2026. And we will be together until 10 o'clock in the morning. Umami kasama si Mabak Nicho sa Casey. And nagiging nga tabi kita mga tuwag sa tuwag mga rabu-rabu niya na pagkaagabang kamang tabi dyan. Nagasap na tabi kan sa inong pamahaw. Nag-asikaso tabi kan mga agi na maeris skwela tabi today. Asikaso. Kaya mo tabi sa mga nabamasala na po ng mga jeepney drivers, mga tricycle drivers, and of course, mga UV Express drivers and motor jeepney drivers. Pahit-pahit sila. Tuloy-tuloy ang buhay. Kasama pa labi ang OKFM dahil gusto ko. Okay ka!
1: 97.1 Magbabalik kami. OKFM. Gusto ko? Okay ka! Pila-pila

0: Ducks, join na! San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Hi!
2: Uy, pare, anong kinabubuntong hininga mo dyan?
1: Ang mamahal na kasi ng mga bilihin.
2: Oo nga eh, talagang mahal na, pero hindi sa 101 Shopping Mall.
1: Oh.
2: Lahat ng klaseng pangbahay, opisina at pang-eskwela, mabibili natin sa napakamurang halaga lang. Kaya tipid talaga. Oh, nasaan na kaya ang kausap ko? Hello?
3: Dito na ako sa 101 Shopping Mall. Tama ka. Ang mura na dito. Sige, babay na muna.
4: Yahoo! 101 Shopping Mall, located at Imperial Street, Legazpi City. Nandito na ang lahat at mas pinababa pa ang presyo. 101 Shopping Mall.
5: Avail our 101 Shopping Mall point card for lifetime use and no expiration to accumulate points on every shopping. With 3 days promo for every point card in every end of the month. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa RobVax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. RobVax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, RobVax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco, RobVax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, RobVax Tabaco, beside Siga Hospital, RobVax Iriga, in front of Usan Iriga, RobVax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, RobVax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, RobVax Pilar, RobVax Castilla, RobVax Piudran, and RobVax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang RobVax.
6: Mommy, just ako. Okay ka.
7: Magandang araw. Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
8: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball, nahinto eh.
7: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
8: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
7: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
9: Ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.

0: M. Velasco. Sa hardware at construction, ito ang sigurado.
1: News, music, at chikahan. Wala ka nang hahanapin pa.
2: Paman ang Tamil.
1: Okay, Morning Express.

0: 97.1 OK FM. Gusto ko okay ka. Ayan, minatang minal daw na Friday. Today is September 18, 2026. Good morning. Kung naman tabi, sumunan ka na tabi kasi ng mga bola-bola. Kung naman pag-aaga. Oy, ansay ng mga bola-bola. Nag-uruntol ka sumanggi. Tsa, Dore. So, nag-uruntol na bola-bola.
1: Pag-untulan ang julin-julin mo, Jason.
0: Oh, julin-julin. Parang saan na yun? Baratak na tabi is julin-julin. Oy, Super Lotto 649. Ay, Super Lotto 649 tabi. Winning number combinations, 23, 31, 25, 15, 16, and 36. Again, ha? 23, 31, 25, 15, 16, and 36. Jackpot prize, 25,222,325 may 5 centimos. O, di ba? Walang nanalo! Walang nanalo! Walang nanalo! Hindi naman tayo sa Super Lot, Super, Lotto 642. 642 Lotto combination 08, 31, 32, 19, 24, and 06. Again, ha? 08, 31, 32, 19, 24, 06. 8, 31, 32, 19, 24, 06. Jackpot price 45,831,802. Oho! Sige, yan tayo mga kaibigan and sa tuyan mga bola-bola. Ngunyan na pagkaaga. Sa lagay naman ng ating panahon. Alas na sabi ni pagkaaga ang low pressure area. Pagkakarkulong nasa coastal waters kang Dumaran, Palawan. 10.1 degrees north, 120.0 degrees east. Bigyan naman tabi kita sa tropical cyclone. Nasa ruas labi kang PAR as of 3 a.m. Severe tropical storm. Duhuan. Ang pangalan Duhuan. Location 2,460 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. 25.2 degrees north, 145.4 degrees east. May kusog tabing 110 kilometers per hour halang sa sentro as in 135 naman tabi ang gas nila. Sa gitro tabi northwestward sa likas na 55 kilometers per hour. O yan tabi ang kamog stocks cans kan panahon. Oh. Sabi ni Good morning, Jason. Pasal tabi kay Fidel, Delia, Dindo, Dave, Delphin, Darwin, kan Banua family sa San Isidro, Isto Domingo, Albay. Good morning, tabi. Ayan, salamat tabi sa pag tutok. And also, sa tanganin mo kakadig kung mag-isumaro sa programang inirom dumon, asin pilitun tabi na sa mga cellphone, asin mag-text sa 09. Ano na daw? Pasalot at matabi, digdi tabi sa Unar family sa Zone 8, Bitano, Legazpi City. Pait na.

0: Oh, yun ang tabi, ano no? Oh. Ay, ano tabi si King? Diyan mo tabi na gross tabi, King, ining pigpilsi ko tabi na ining, ano mo? Pigset mo tabi na... Wait lang, ha? Oh, iba-iba mo nag-gross degree. Anong man daw yun? Umpapagal man tabi kayo. Wait lang, ha? Tabi, King, tabata mo ganyan naman tabi yan sa imong morning message. Alright, sige. Oh, wala talaga. Oh. Pastidyo tabi ning meta na ini. Wait lang ha. Masama ko na sa tabi ning di. May God abiding presence go with you and keep you safe from all harm. Ayan. Have a beautiful and safe weekend. 30 minutos sa tayo, baka bigan after alas 6 ang umaga. Mag-rup-rup tabi ka Bukit Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Habang nakikinig sa akin sa 97.1 OKFM and kasama po naman si Dr. M.
1: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
2: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe. Apat na variants po yan ha. Lahat matitindi, pwede niyong gawing ka-partner sa pagkakape ha. Lalo na kung naghahanap kayo ng kapeng relaxing, nakakatanggal ng stress at syempre, pagdating sa benepisyo ng mga sangkap, siguradong panalong-panalo kayo ha. Siyempre, nandyan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan, halos 13 taon na po ha, na namamayagpag, nangunguna at nananatiling number one ano po, sa maraming probinsya sa ating bansa. Kumbaga, yan po ang nagpasikat sa Tatak Best Cafe. Yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Andyan ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, mas marami ang sangkap para mas lalo kang makinabang ng Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan din po ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga sangkap ay nagbibigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy ha, at syempre tulong para maiwasan ang mga chronic diseases gaya ng problema sa kidney, sa liver at sa puso ha. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre yung paborito ng mga nagpapasexy at nagpapamacho, tulong din para makontrol ang blood sugar. Yan po ang mga ingredients naman ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Lagi nating syempre pinagmamalaki na ang Best Cafe ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas. At napili rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
3: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
4: Siyempre naman.
3: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
5: Wow! Gustong-gusto ko yan!
3: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
4: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
5: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
3: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
4: Healthy na?
5: Pampaligaya pa.
3: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Basta may black.
5: May bala.
3: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy growth shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga ka-wellness, syempre as usual, ano po, napakaganda ng ating topic na tatalakayin ngayon, ha? Pero bago ako tumungo doon, syempre nais kong muling ipakilala sa inyo ang mga bago po nating produkto. Kasama po dyan ang Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Available na rin po yan sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? Eh syempre, wala na akong masyadong tatalakayin kung gano'n yan katindi kasi 36-in-1, 36 well-selected ingredients. Piniling mabuti para siguradong makinabang ka, ha, sa iyong pagkakape, ha? Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. Napakasarap, punong-puno pa ng sustansya ang mga sangkap, ha? At syempre, nandyan din ang Dr. M's Tawa Soap na nagtataglay po ng tawas, niacinamide, maging vitamin C na talagang napakaganda sa balat, tulong para maalis ang bad odor, mga bakterya sa balat, ano po, na nagdudulot ng iba't ibang sakit sa balat. Ganon din po para po gumanda, lumambot at maging mas healthy ang inyong balat, ha? Dr. M's Tawa Soap. At ang isang matindi pa na sobrang lakas na ngayon, grabe, ang dami-dami ng tumatangkilik, nakakatuwa, ang Dr. M's Amazing Tea na nagsasangkap po ng luya, turmeric at stevia. Bawat tibag nito, templado na. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit at tubig. Napakasarap. Siguradong makikinabang pa kayo, ha, sa mga sangkap nito. Tulong para gumanda ang digestion at blood circulation at tulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Ang Dr. M's Amazing Tea, napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwalaang tatak pagdating sa herbal na tsaa.
8: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
9: Dr. M's Amazing Tea.
8: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
9: Ang Dr. M's Amazing Tea.
8: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
10: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyon nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandiyan ang Q-Sai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Biba ng Tomorrow Capis na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
11: Q-Sai Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, maraming beses tinalakay ko kung gaano kaganda ang epekto kapag lagi po tayong umiinom ng sapat na tubig, ha? E ngayon, nais ko po kayong bigyan ng dagdag kaalaman. I-highlight na muli, ano, yung mga wonderful benefits ng tubig sa ating katawan, ha? Tulad po ng lagi kong sinasabi na ang tubig ay nagpapaganda ng ating blood circulation para yung mga nutrients mula sa ating kinakain ay pakinabangan ng buong katawan. Okay po? Kapag tayo po ay dehydrated o kulang sa tubig na iniinom, deprived sa mga nutrients at sa oxygen, ang ating pong mga organs, lalo na ang ating utak. Alam niyo po ba ng isang major cause ng memory loss, ano, at paghina ng IQ ng tao ay dehydration o kakulangan sa tubig? Kaya dapat laging uminom ng sapat na tubig, ha? Ang pag-inom ng tubig, mga ka-wellness, ay talagang nakakaalis po ng pananakit ng katawan. Ang pinaka-root cause o ugat na dahilan ng halos lahat ng body pains, kasama ng pagkahilo, vertigo, arthritis, migraine, ano po, ang pinakaugat na dahilan po niyan ay kakulangan ng tubig sa katawan. Kaya nga po kapag summer season, ano, mas mabilis po na mawala ang tubig sa katawan. Kaya madalas pag summer season, nananakit ang ating ulo at mga katawan. Kaya kung may pananakit ng katawan, ano, kasama ng pagkahilo, uminom lang ng sapat na tubig araw-araw, ha? Alam niyo po ba na ang tubig ay kayang mag-supply ng minerals na kailangan ng ating katawan? Tandaan po ninyo ang mga minerals, mga ka-wellness, direktang kailangan ng cells yan para manatiling malusog ang cells, lumakas ang resistensya natin para hindi po tayo basta-basta magkakasakit. At kung magkasakit man, mabilis tayong gagaling. Ang isang pwedeng source ng minerals, mga ka-wellness, ay tap water. Ano po? Yung tubig galing sa gripo. Tiyakin lamang natin na nafifilter mabuti, pero pwede nating inumin at maraming minerals po ang tubig sa gripo. Alam nyo na nag-aaral kami ng alternative medicine. May isa kaming professor na doktor, ano po, na ang kanya pong iniinom talaga ay tap water. Yung tubig galing sa gripo. Kaya naman, napaka-healthy niya pa rin kahit sa edad na medyo may edad na po siya at cancer survivor po siya. At ang isang sinasabi po niya, ang talagang nakatulong sa kanya ay ang pag-inom ng tubig na galing po sa gripo dahil mayaman po yon sa minerals. Ha? Speaking of minerals, bago ko po ituloy ang pagtalakay sa mga benepisyo ng tubig, ha? Speaking of minerals, ang isa pa natin pwedeng pagkunan ng minerals para tulong sa kalusugan, tulong kung may karamdaman ka para mas mabilis kang gagaling, ay ang Best Caps Minerals Food Supplement na nagtataglay ito ng mga purong minerals mula sa kalikasan.
12: Ikaw ba ay sakitin?
13: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
12: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
14: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
15: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
16: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
15: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Alright, nagbabalik tayo sa ating programa, ha? Alam nyo, isa pa sa mga benepisyo ng tubig, syempre, nagtatanggal po yan ng mga naipon ng mga waste at toxins sa katawan. Kasi alam nyo, maraming pwedeng panggalingan yung mga toxins sa katawan, pwedeng sa kinakain natin, iniinom natin o nalalanghap natin mula sa kapaligiran. Ha? Kaya kapag naipon po yan sa ating katawan at hindi na ilabas, mga ka-wellness, madadamage niya ng ating mga organs. Kaya dapat natatanggal ang mga toxins at mga waste. Kaya uminom ng sapat na tubig. Dahil kapag umihi ka, dumumi ka at nagpapawis ka, ano po, sasama po doon sa tubig, ano, na lumalabas sa iyong katawan ang mga toxins at mga waste. Kaya okay na uminom talaga ng sapat na tubig, mga ka-wellness, ha? Alam niyo po ba na ang pag-inom ng tubig ay tumutulong para yung balat po natin ay lalong maging malusog, magmukhang bata at lalong gumanda, ha? Tandaan niyo, ang dry skin, mas prone po yan sa maraming sakit sa balat. So dapat rehydrated lagi o may sapat na tubig ang katawan, maging ang balat, para maiwasan ng iba't ibang skin diseases, mga ka-wellness. Okay po? Alam nyo po, makakatulong din sa rehydration o sapat na fluid sa katawan ang pag-inom ng isang basong tubig ng buko araw-araw. Ha? And speaking of magandang balat, mga ka-wellness, dapat ang kilikin po natin yung ating dalawang sabon pa, yung Era 3-in-1 soap, tsaka Era Charcoal Soap, mga ka-wellness, na makakatulong para gumanda, lumusog at pumuti ang ating balat.
17: Hi! Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
18: dahil sa ERA.
20: At sinong kulabot?
21: Fresh, hindi ako.
22: Makinis to.
23: Parang walat.
24: At parang batang-bata
25: dahil sa ERA.
26: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
27: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
28: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Malang Diyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
29: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamibili sa mga supermarkets at butika.
30: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang ERA Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng ERA Charcoal Soap.
31: ERA Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. ERA Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: All right, mga ka-wellness, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating programa, ha. Ang pag-inom ng sapat na tubig nakakatulong para gumanda ang digestion, ano po? Tumutulong din para maiwasan po ang formation ng kidney stones, maging ng mga gallstones, mga ka-wellness. At ang pag-inom ng sapat na tubig nakakatulong para makontrol ang mataas na blood pressure at blood sugar. So kung diabetic ka, ano, kung hypertensive ka, makakatulong na sa buong araw uminom ng sapat na tubig, mga ka-wellness. 8 to 10 glasses of water a day, makakatulong yan. Kapag senior citizen na, yung 7 glasses of water, pwede na po yun. Pero pag hindi pa senior, 8 to 10 glasses of water a day. Kung lalagpas pa dyan, walang problema, umabot halimbawa ng 12 glasses. Okay? Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
0: Iyon na. Tapos ka na turos. Dahil ka ng extra. Good morning! Igalat ko su extra tabi ni Paday. Dahil ko na nangog su extra. Anyways, again, mag-text tabi ka mo sa ating text line 0931-106-7672. Kumusta na tabi kita dyan? Marta na daw ka mo? Uy! Sumukat tipo na dyan. Marta na ka mo? Oh, GCash, IPO, pwedeng lahokan ng 49 million users. Magpalawak ng retail participation sa Philippine Capital Market. Pahayag ng Solon, no? Uy, maaaring makatulong daw sa pagpapalawak ng participasyon ng retail investors sa Philippine Capital Market ang nakatakdang initial public offering or IPO ng Mint Incorporated na siyang parent company ng GCash. Dahil maaari nitong bigyan ng pagkakataon ang milyong-milyong gumagamit ng digital financial services na namumuhunan sa isang publicly listed company ayon kay Representative John J.P. Padiernos. Sinabi ni Padiernos na miyembro ng majority sa House Committee on Banks and Financial Intermediaries, no? Na tinatayang 49 milyong Pilipino, humigit kumulang 42% ng populasyon ng bansa ang gumagamit ng GCash. At dahil sa lawak ng user base nito, sinabi ng mabatas na may potensyal ang Mint na magdala ng mas maraming ordinaryong Pilipino sa stock market habang naghahanda ito para sa isang pinaka malaking IPO na nasa kasaysayan ng Philippine corporate sector. Buro ba rin tatabi nila pagkaaga? Ang pagpamahaw tabi dyan mga tugang, Roy Luway sa natabi, kung man luya natabi ang sayo mga ngipak, sa nagtalo-talo natabi ang mga ngipak, luway sa na, ha? Baka ka rin natabi kan kaya mag sapa.
32: Dahil na naman ligtas ang galyitas.
0: Kaya luway-luway sana ang pagsapa kan galyitas tabi siya dore.
32: Baski galyitas, sabo ko na kaan. Taday ko na naman masasapa.
0: Kaya, iyo pa sana. Tintaram ko pa sana inutro mo. Anong dapat gibuon pag dahil mo na sapa? mas delikado kung haliun mo ang postiso mo.
32: Alat nyo na! Idik ko muna yung postiso ko!
0: Grabe. Pero katabi ka sa tape o kaya Betamax player na may eject. Ayan. I-eject na tabi. Garo ko tabi su jet fighter baga na mina-eject tabi ito kawan. Agraro kaan. Mina diri wala sa tabi sa imong pustiso. Grabe. Ha? 12 minutes mga kaibigan ni Purs Mabit ang alas 7 ng umaga.
1: Mabalik ang lalakni na kansanit pa mina si Week sa oras na napurot sakali ang sa imong sinambit.
3: Hirak man, napurot palan sakali.
4: Kang aki pa ako, sinanay ang perming nagaataman sa mo. Ngunyan, kami naman ang nagaataman sa iya. Gusto mi, perming marhayaan sa iyang pagmati. Kaya, panagbabakal kami ni bulong niya, inaarami muna kung anong hiyang sa iya. Paghiyang, pamugtak ang buot mi. Arami na nagrarahay ang pagmati niya, saka dahil siya nasasakitan. Kaya, maugma siya.
5: Pagabot sa bulong, dapat hiyang. Sarong paginumdum, halik sa RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
6: RiteMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RiteMed.
7: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique Appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
8: Ikaw ba'y naagat ng aso o nakalmot ng pusa? Aba, may mabilis at pinakamurang anti-rabies clinic, ang St. Jude Animal Bite Center.

0: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
1: Hey, hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
2: Ay, si Berenigado.
1: Taga saan ka po, Mami?
2: San Miguel, Nabua.
1: Okay, Mami, saan nagpunta dito? Ano yung problema mo last time?
2: Parang mga nganak sa sakit ng pihan.
1: After 2 weeks na pag-detox mo, kumusta?
2: Mayo na si sakit ng aking pihan.
1: Aside dyan, ano pa yung sabi mong
2: mata po?
1: Good news sa mata mo na dati malabo na ba yan?
2: Naglilinaw-linaw mo.
1: Oh, ilang beses pa lang yung eyes pa mo?
2: Isa pa lang.
1: Talagang maganda?
2: Oo, dapat.
1: Maganda talaga yung pagpapa-eyes pa?
2: Eyes pa.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizalda Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizalda Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Di mo ko pagbayaan, B!
5: Ay na! Dahil kang lugar, digdi sa puso ko! Panoon na ang puso ko!
4: Aw, iyo! De, ilaag mo ako dyan sa alimantak mo! Tawara man yan laong!
6: Ako po si Ramon Nulio Daremo, 60 years old, Gampanya Francia Avenue, Naga City. Sarap po akong security guard. Asin sa trabaho mi, bakong suba, pag-report min amay. Magdamlag pa kong minsan, pwede ka dapat alerto, pwede ka dapat handa. Pigihing mo akong pangatamanan ang sadiri ko sa paagi ng pagkakan, min taman mga pagkakan. Asin pigsasabayan ko ini, nin Centrum Silver Advance, arol daw. So nakuha ang Centrum Silver Advance, takompleto ini, from A to Z, na-adjusted ang levels para sa edad 50 pataas. Aram ko na dahil sufficiente ang pagkakan sana. Kaya importante man na may kaibahan ako sa arol daw kung mga ginigibo. Bako ining bulong sa anuman na klasinin makulog. Kaibahan taman pag-ehersisyo, asin dieta. Magayon na maray sa pagmati na may Centrum Silver Advance akong kaibahan, asin maasahan sa arol daw. Centrum Silver Advance, tabang sa pagiging aktibo asin alisto. Maski sa edad 60, sulit ini.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hoy, good morning data bigyan sa Lynn's Eatery sa Tao Road sa katabi daw ng Aris Car Care, and also hello tabi kay Aris Barola. Good morning, and syempre pa masunod tabi ang Christmas song hari tabi kay Jose Marichan. This time siya tabi, makanta Kitagalog na Christmas song. Naroon ka tabi na nagganda si Jose. Bibiro ka si Marichan magkanta tabi Kitagalog, no? So, Tagalog Christmas song, hali tabi kay Jose Marichan. Alright.
9: Morning energy! Morning saya! Gising na gising ka na! You! Okay, Morning Express.

gusto ko, okay ka. That's Jose Marichan sa kanyang magsigising na. Hello, tabi sa mga taga-Puroknos, sa Banog, San Francisco de Casco City, the Seco family, good morning. And kay Claire, naturugon pa! Claire, mata na doon tabi, Claire. And also, kay Vicente Bron. Oh, magkapit na tabi kita, sabi ni Vicente Bron. Good morning! 3 more minutes to go before 7 o'clock, 97.1 OKFM. Gusto ko! Okay!

0: Oy, orex tatabi mga tungag, alas 7 na tabi nin pagkaaga.
1: This time check is brought to you by Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Now available sa mga drugstores, pharmacies, grocery stores sa inyong lugar.
2: Live from OKFM News Center. OKFM, top of the hour news. OKFM!
0: Magandang umaga, naroon na po ang balita sa oras na ito. Itinanggi ng Malacanang na may halong pampolitika ang paglalaan ng 500 milyong piso para sa pagsasayos ng Jesse Robredo Coliseum sa Naga City. Ito ay matapos questionin ni Caloocan Representative Edgar Erice ang naturang pondo at inuugnay sa politika. Ayon kay Palace Press Officer at PC Undersecretary Claire Castro, walang pinipiling lokal na pamahalaan ng national government pagdating sa pagbibigay ng suporta at pondo. Para kay Castro, irresponsable ang pagbibigay ng malisya sa mga proyekto ng pamahalaan. Gagamitin ang 500 milyong piso sa pagpapalakas ng estruktura ng Coliseum, pagsasayos ng bubong, sanitation at drainage system, at pagtatayo ng community kitchen at medical response areas para sa disaster at relief operations. Noong Pebrero, personal na siniyasat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Coliseum at nakipagkita kay Naga Mayor Lenny Robredo at iba pang lokal na opisyal. At yan ang balita sa oras na to. Ako po si Darugdug Jason. Magandang umaga.
2: OKFM, top of the hour news.
3: 97.1 OKFM.
4: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo.
5: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
6: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
5: Mas malinaw na ba kahit gabi?
6: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
7: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat.
8: Hanap mo ba ay sulit pero hindi bitin ang comfort? May sagot ako dyan. Ang Baby Ko Baby Wipes, may pocket size na. Pwedeng dalhin anywhere. Pwedeng gamitin anytime. Sa work man yan o sa school, Baby Ko Pocket Wipes is perfect for your everyday use. Hindi lang yan, dahil ang Baby Ko Pocket Wipes, may bangong hindi nakakasawa. Baby Ko Papaya Lush and Baby Ko Floral Blossom Scent. Kung laging on the go, mag-Baby Ko Pocket Wipes ka na. Sulit presyo, sulit bango. Sa presyong abot kaya, hindi ka mabibitin sa comfort na maibibigay niya. Baby Ko Pocket Wipes. Bili na! Ang Baby Ko Pocket Wipes ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
9: Hello, ako po si Mari. Ayaw pa sana namin sundan si Bunso. Kaso takot ako nun gumamit ng family planning. Pero di pala ito dapat katakutan dahil hawak natin ang ating kinabukasan.

0: 아주 낯가리고 순하라만 가모. 낯가리고 순하가모. 디기디기디기디기디기디기디기. 비바람 얼마나 공. 디기디기디기디기디기. 낯가리고 순하다메가모. 아니라 낯가리고 순하다메가모. 무슨 나비 있어 뭔가 나서 집니. 나 낙비빅 봉빅.
1: 12 minutes tayo mga kabigan after 7 o'clock ni pag-aaga. Yaon tabi siya ba si kitabi ang kibol-kibol sa inang banyo ngayon na pag-aaga at nagkakantakan.
0: Big boom, big boom.
1: Okay, tabi nag-dr.
0: Digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-yay. Digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-yay.
1: Grabe yan. Napapakanda tabi kan.
0: Digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-yay.
1: Ta... Uning mahamuton tabi siya yan sa buon as in ugmaon siya tabi hiyang na hiyang tabi siya supi kagamit yung sabon no minagayon nun tabi siya kan tigamit as minagayon nun as in mahamuton siya kan tigamit yung sabon kaya so kayo may mga bagay ba kayong subok na yang sa inyo yung lagi nyong binibili at ginagamit ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko, hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil mayroong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan akong sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa right man talaga ako hiyang. Kaya pag mibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, right med yun. If symptoms persist, consult your doctor. Good morning, tabi sa mga taga Boklan Food Center and kay Cha Mong Eden Daria, dyan tabi sa King Store. Good morning. Kay Manay Jessa Baranda, dyan tabi sa Bakakay Albay. Hello po. Ha? And kumusta tabi yung mga pupunta po naman ng Naga City, yung mga babiyahe bukas at papuntang Naga City. So mga siklista tabi na nasa pag, nag-overhaul tabi kan sa ng mountain bike or road bike ayun, may mga grupo na pasisiring tabi sa Naga City tomorrow para tabi sa Peña Francia no ingat sa tabi mga siklista ayan ako tabi pwedeng badyo dahil tabi ako makaiba dahil tabi akong ensayo dyan. Baka magtingak-tingak tabi kita dyan banda po bandang ano pa sana bandang banang ibang baka mag uli na ako. Mag-augmahon man tabi mga experience sabi pag bike from Tabaco City.

0: Itunaga City via Sabluyon Road, ano? Magka-mountain bike ka pa siling tabi sa Naga City. Diyan pa sa tabi magi ka sa Sabluyon pagkaaga na medyo nagtukad-tukad tabi ikinii. And dire-diretso ng Lugsot hanggang Ligao City. Mga marabasong tabi may nag-irimat-imat na may mga blinkers sabi at mga mountain bike and road bike. And Urug Mountain and mga pag-iriba. Aralatan tabi pagkabot sa may Tuburan. And go na naman tabi pa-jack from Tuburan to... Minsan tabi, ako makaskas mag-bike. Tama lang ako. Bako man tabi ako sa pinakaujawan. Bako man tabi sa pinakainuton. So, yan sa tabi ako sa tao pinikan mga pag-iriba. No? Aralatan naman tabi sa may bato. Doon may pansitan dyan sa may rili sa bato. Ape, igigil mo naman sa mountain bike mo. Tamasab-sab kang pansit. May pansita niya sa bato. Telepon ka mga para mountain bike. Then proceed na naman. Maagi katabi na naman na Nabwa going to Baaw Crossing and suma nagkair no, tagharalat naman tabi naman sa may ano nga rin eh? Sa may agang-aga tabi dyan na nagluto tabi kibanana cube na tabi sinapot sa may intersection kan anayan. So ibang mga si Krista, mahalat naman tabi naman, ano, makaon ka tabi naman ki kung gusto mong magkakanki sinapot or banana cue. Agalasiting agami, banana cue naman. Ang problema tabi naman kan sinapot, tamasa pa mo tabi, tinusok tabi kang barbecue stick, ang dinurutong tabi sinapot kan barbecue stick, nagraga mo, manangkan tabi ang barbecue stick na, pata di kasutuwi, sarbay baga, ang sinapot tabi, dinurutong man sa tabi ka rin, duman tabi, I think they may arin ang di tapos para masaring may barbecue stick sa tao. Rumi na gamu manangga. Natipakan tabi kinimang dangaw tabi sungipon mo. Grabe. Oh. Yan. So, maabot ka tabi sa Naga City around siguro sa Basilica Minore maabot ka tabi. Tiripon-tipo naman sa nag-mountain bike may nag-mimisa. Nasa luwas tabi nagadaw kang manalamisa. Abot ka tabi mga past 8 and taon-taon naman tabi. Tanong, like ready na naman pa uli. Bago tabi mag noon time sa kasagsagan tabi kan init ka daw pa uli ka naman tabi from Naga City going to Tabaco City 6 hours. Lalawig naman pa uli. Natanawan. Sige ka tabi kayang puro pundo. Hanap tabi kay mga ice water or may subarkada mo may friend tabi sa balang ibang na hahapitan ta mapaluto kipansit. Tama, maabot ka tabi sa tabako, maduro diklom na tabi kiniita. Sa mga gradakulo na tabing stopover, ta sige sa tabi ang saram-sam. Mugwaon, magali. Sorry, day tabi ako makaibagay sa aga, no, ta, day tabing ensayo, ta, nasa work permi. May ensayo ko ta ako, namabike ako from Tabaco City, pasin yung sabi sa okay ko, di, minsan, mapakan man magpara. Pag-abot mo ligdi, masangli ka pa. Tama programa ka. Halik ka tabi sa pagal-pagal na pag-bisikli. Tapos bubutubutan ka tabi ligdi kang aircon. Ay nako. So ingat sa tabi ano. Yung mga magbabay po naman papuntang Naga City. Ingat sa tabi mga boys. Pasalo tabi sa mga taong di mo naman inaano pero galit sa'yo. Grabe. Ingitera yan. Ayan. Nata man tatig inggitan ka, bayaan mo sana. Ara mo tabi, sabi niya. Good morning, Talogdog. Pasyaro tabi sa mga taong di mo naman inaano, pero may galit sa'yo. Sabi ni 1122, inggitera yan. Dahil mo na pagpansin, o nata pagparatasayangan mo tabi ki orasan mga inggitera. Pabayaan mo sanaan. Bahala man tabi kang buhay ninda. Bala man tabi magburuhulad ang mga malsok din dagang kaorian tabi sa endo. Dahil na kan pagparapansin ta pag dahil magparasayagan ki oras ang mga maoringan. Dahil na kaan pagparasayagan. Sayang kang energy mo agang-aga magparasayagan mo tabi ang mga deinkwentang issue tabi kan kung sisay man tabing nag-inggit sa emo, no? Inggit sa natabi ang bayain na. Gibuhon mo sa natabi ang gibo mong tama. Tama para tabi sa kapwa, tama para sa katrani mo, tama para sa imo, dahil ka na tabi para magnukan mga kainggitan naan. Kamu man tabi mga paraingit, dahil man tabi nakakatabang sendo ang pagparaingit o agaw. Dahil lamang tabi yan, makadagdag kihalaba kan sa indong buhay ang pagparainggit. Natapang pagparainggit mo nata, huna mo na naugma ka, nai-stress ka tabi, maray sa pagiging inggitera mo, inggitero. Oh, na-stress ka. Matitigba ka lamang tabi ka, kikaingit mo sa kapwa mo. Pagtubod ka sa kuya, magkadaragdagan pa tabi ang mga kulog dyan sa hilo, hiloan mo, kaingit mo tabi sa kapwa mo. Oh. Come on. So, pig-inggitan, bro, so inggitera. Magtubod tabi ka mo sa mahal na Diyos, magkakagot tabi ka mo kikatuninungan sa mga kada buhay nindo. So pig-inggitan, buda tabi sa so mga inggitiro-inggitiro. Manaring tabi ka mo sa mahal na Diyos, ang katuninungan mapasain nindo tabi, pero may oral daw. No? Babayaan mo sa nag-inggit sa emo, ikaw man na para inggit, anong mananakukuha mo? Nakadagdag tabi ang kisarong... Takad na bagas dyan tabi sa arong nindo kang kaingit mo. Ha? Nakadagdag daw tabi ang kikabangan sako tabi dyan sa pigluluto nindong ural daw. Nakadagdag tabi ang kiisira dyan tabi sa ano nindo, sa lamesa nindo. Nata, sa pag-iingit mo sa kapwa mo, makahugas daw tabi ang mga pinggan dyan tabi na nagburbalintok dyan sa lababo nindo. Halabao na tabi ang tiwa-tiwa ko!
1: Ang lalaking wisahilig sa basketball, pero mahilig magpauntol.
2: Pauntulan ang julin-julin mo, Jason!
3: Okay, FM!
4: You! Listoon si Panikan iragrakan panihon niya. Immediate response. Daing duwa-duwa. Inagres siya ni Paninya bako para mag-happy-happy. Kuni para sa sarong trabaho na konsensya matibay. Marikas asin maasahan pirmi. Ining si Pani na always ready. Arog kan bayo Jessic. Matibay magparahay kan kulog din payo asin kalintura. Matibay tainian most trusted fever and headache medicine brand kan milyong-milyong Pilipino. Kaya choose bayo Jessic. Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sabi tabi kay ni Ricky Dineros, Nyor, FM tabi ang pigdadangog ko, 15 minutos ka na naman kitiwa-tiwa, magpundo ka na. Taba ko mangyayan News FM, ha?
5: 722!
6: This time check is brought to you by
7: Buklan Food Center, 66 Elizondo Street, Legazpi Fort, Legazpi C.

Claire Daseco. Claire Daseco, tipo bati katabi ni 5851. Pag mata databi, pagkaaga, cellphone na naman databi, ang kamlo mo databi, Claire Daseco. Tapos may kadagdag pa, hashtag batang pasaway.

0: Yes, 97.1 OKFM. Gusto ko. Okay ka. Yan dami ang kansyon. Halitabi kay Chuck mong Taylor Swift. Elizabeth Taylor. Alright. Para tayo bisan ko, gusto nyo na pag-aaga. Alright. It is now 34 after alas 7 ng umaga. Hello, guys! Oy! Kita ang mga nagtatrabaho tabi sa mga malipot na workplace, siring baga kaining announcers booth, di maiwasan na minsan tinatamaan man kita kansi pon. Imagine, hali sa duwas, summer na summer, as in biglang loob mo sa booth. Ganun biglang winter! Maliputon! Few more minutes kayan, nagabahon na, as in may runny nose ka na. Ay, nakumade, puon na iyan kansipon. No? Sa oras na makamati, kienot na sintomas din sipon, mag-Newsepsi Plus would sink na. Mantantig po para pahaloy kaya, masagana ko na ang sipon virus sa hawak na pwede pang makaulakit sa iba. Sa mga erotal daw kang sintomas, yaon man dyan ang pinakadakol na sipon virus kaya dapat agapan na tulos. Kaya sa first sign of sipon, Magnesium C Plus with Zinc Tulos. Igwang zinc that helps boost immunity. Tabang nga ni mas marikas na maray sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Pag binulong tulos, tulos man ang pagrahay. As in, matipid kumparado sa pabayaan na maggrabe pa as in mahal ang burulungan. Pag marikas marahay, tulos makakabalik sa trabaho as in mga importanteng gigibuhon. Kaya sa first sign of sipon, Magnesium C Plus 40 with Zinc Tulos. Phenylephrine Hydrochloride Plus Chlorpenamine Maleate Plus Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Neuzeb C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sige. Oh, may mga greetings tabi digdi. Good morning, Idol. Pa-shoutout man tabi sa mga hot mamas kan Linyon Hill. Saro digdi si Idol, crush ka. Uyugun muan. Kagusgusan ko na tabi kini, may nagka-crush pa tabi sa ko. Good day, tabi dalugdug Jason. Pa-shout man tabi sa na pa-shoutout naman sa akin na ngayon nakikinig sa OKFM from Mark Niro. Paki-play tabi kang kantang Christmas bonus ng AGs mamaya po, no? Sige, uyugon mo an. Bata, idol pa tabi. Good morning, idol. Sa'yan ang idol na an. Idol na tabi Ricky De Leros. May idol ka, Ricky. Sisa mo ng idol mo, Ricky. May gusto nila si Ricky Dineros mag-chat di kita bisa OKFM. Anyways, 7:36 in the morning, maka aw inda. 37 minutes after 7 o'clock and time check brought to you by
1: Crispin Car Wash and Coffee Shop located at Barangay Bitano, Legazpi City.
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
3: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
4: Hi, I'm Isa. Gusto ko. Okay, yeah.
5: Okay,
6: Noong pali, natatagaro, problemado ka.
7: Subig bakal ko kaya naharong sa subdivision, haluyo na, day pa lamang nahaman. Sisi na dudulukon ko kay ni pali.
6: Pwede mo yan idulok sa HSAC.
7: Ano man ang HSAC?
6: Human Settlements Adjudication Commission. Sindaan ahensya kang gobyerno na may mandatong magdesisyon sa mga problemang may kinaaraman sa subdivision, condominium, memorial park, as in iba pang real estate developments.
7: Aw iyo, mapa-HSAC ako pa di.
8: Human Settlements Adjudication Commission, HSAC, Second Floor, Enterprise Building, Landco Business Park, Kapantawan, Legazpi City.
9: Pag tayo may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, kaya...

0: pare.
1: Mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction, ha?
0: Ano bang sekreto?
2: Wala, pare.
0: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
2: Dapat tamang oras ng pagkain.
0: Tamang oras ng pagtulog.
2: At tamang oras magpapawis.
0: Para healthy tayo lagi.
2: Gaya ngayon.
0: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano, pare?
2: Para mag-coffee break, pare.
0: Mahirap namang puro na lang trabaho.
2: Kailangan lagi may katuwang tayo.
0: O ito,
2: share tayo.
0: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
1: Iba ka talaga, pare ko.
0: Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
2: Ang sarap ng natural.
3: Available
2: at the Generics Pharmacy and other drugstores near you.
4: Rise and shine kasama ang paborito mong music at good vibes. Let's start the day right. Okay, Morning Express.

0: 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka. 7:45 ng umaga. And patuloy po ang ating Arabrakan. Hindi kita bisito yung programa. 97.1 OKFM. Alright. Wait lang ha. Ha, ay nasa kuya at digdi yung background music. Nawara na naman. Here we go. Hoy, pa-shoutout po. Congrats kay Kate Luis Mendoza. RSW, we're so proud of you. Sabi tabi ni 9225. Sige. Hoy, subang hinulpot naman tabi sa bulan na ini. August 23 to September 23, iwasan ang pag-agresibo dahil sa halip naman na mapapalapit ang kaloob-looban ng minamahal ay mawawalan ng tiwala. Kung magiging mapusok, danasin ang kapamakan, matutong tumanggap ng kabiguan. 19, 25, 29, 36 and blue. Libra, mag-ingat sa pagsasalita ng hindi mapahiya sa kapwa. Huwag damdamin ang pangyari. Lucky numbers at color for the day. Why mga Libra, no? 9, 10, 26, 39 and fuchsia. Scorpio, pagbigyan ng kahilingan na nakakarami, ito ang paraan para maiwasan ang samaan ng loob, no? Ang numero 8, 24, 34, 40 and jade green. Sagittarius, mali ang akala na lahat hindi mo dinamdam. O, mali akala ng lahat na hindi mo dinamdam ang mga ginawa sa'yo. Umaksyon at mag-move on. Sagittarius, Capricorn. Kung may problema, magkikilala ang tunay ng mga kaibigan. Mausubukan mo ang tunay sa peke. Aquarius, isiping mabuti ang mga hakbang na dapat gawin bago kumilos. Pag-isipan ang mga kalalabasan. Pisces, magiging masaya ang susunod ng mga araw pero ngayon ay matamlay ka. Magpahinga muna. Aries, sururanin sa pag-ibig ang magdadara ng tamlay. Huwag mag-alala dahil sadyang hindi siya bagay sa iyo. Yugun mo an. Taurus, huwag mainis kung magiging makulit ang mga nakapaligid. Dahil sadyang malapit ka sa mga ito. Gemini, kaya masaya ang minamahal, ito ay dahil sa nagparaya at hindi ka naging makasarili. Cancer, makakaramdam ka ng pagkainip dahil parang walang nangyari. Ito ang panahon, isa katuparan ng balak. Leo, palipasin ang sa kabilang tainga ang mga maririnig. Huwag patulan ang naghahanap ng gulo. Oo, tama yan. O, yun natabi ang gabos, ha? Sarun si ba? Natabi o kibasa? Happy morning, Kuya Jason. Dito mo naman tabi kami digi sa King Store. So, bago pa tabi, binati ita ka na manay Eden. Always natabi na ka-OKFM. Big play ko natabi ang ulala. O, kung nagdadaw ka, baka na ikaw man tabi nagdadaw manay Eden? Big play ko na sa ulala. Na ikaw tabi na rin. Ano, utrong ko pala tabi sa emo? Kung ito, krusing ang taka natabi dyan manay Eden. Pa-shoutout tabi kina Yan, Doris, Julie, Joanne, Kresna, Grace 1 and Grace 2 ng Team Uhaw. Always nakikinig sa OKFM. Gusto ko okay ka. Yun na. Sige. Ang oryx natin mga tungag, it's 11 more minutes to go before sumabit ang alas 8 ng umaga.
1: This time check is brought to you by
2: Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling magpagaling, Biogesic!
1: And
3: Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool.
4: 97.1 OKFM.
3: Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko.
6: Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
9: Pambatang Lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang alagang Premier MD ay para na sa lahat. Sapagkat ang PhilHealth Yakap ay nasa Premier MD na rin. Libreng servisyo katulad ng check-up, medical and laboratory tests, primary care services like X-ray and ECG, pati na rin mga gamot. Premier MD, located at Quezon Avenue, Legazpi City, right in front of Ayala Malls Legazpi. Or call us at 0916-373-8055. Like us on Facebook. Isang libreng yakap mula sa Premier MD, your clinic right in the heart of Legazpi City.
14: Ang pinakabaratong anti-rabies clinic, uni na sa Legazpi, asin daraga. Rabies, dai na maghaadit pa. Yaon sa naan St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal, dai maghaadit sa St. Jude Animal Bite Center. Makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center. Ang mataong luna sa kamro o kagat kan ayam o ikos. Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Sacred Heart, Peñaranda Street, Legazpi City. As in Iguamang branches sa Daraga, sa Taning Kandaraga Doctors Hospital, with new branch in Tabaco City, Ampangsana Kang Cope Hospital, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, Albay. Protehiran ang sadiri o kapamilya, dai pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
15: We are now open in Ligao at Arandio Building, Santa Cruz, Ligao City, Albay.
16: Tuhod! Siko! Baywa!
17: Aray!
16: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Go. Tayo mo lamang nari parang mga duwang semana taka ng daipig ko pansin.
19: Iyo baga.
18: Yeah, ano lamang masabi mo ka?
19: Pwedeng dagdagan mo pa kay mga tulong semana pa. Mas maray eh.
20: Okay, FM!
19: Sige mong pagawa.
21: I have sipon, I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Tara na! Mari na! Sa mall na marhay ang presyo, marhay pa ang servisyo. At Yashad Mall Legazpi. One-stop shop na talaga. Meron silang in-fashion trendy clothings in RTW for men and ladies and for kids. All quality and affordable. Mga masasarap at murang kainan. House and kitchen needs. Playground for kids. Office and school items. Games, Sports and Cellphone Shops, Tech and Gadgets, Salons, at may Home Supermarket pa. Hindi ka mahihirapan maghanap sa lahat ng gusto mo kasi lahat available. And with parking space, saya Shano Mall Legazpi, maraming pagpipilian, quality, garantisado, at sulit pa sa inyong bulsa. So shop and dine at Yashano Mall Legazpi. Marhay na presyo, marhay ang serbisyo. One-stop shop na talaga. Barato, kompleto. Sa Yashano Mall Legazpi man giraray ako. Visit their Facebook page at Yashano Mall Legazpi. Yashano.
0: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex!
1: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Congrats, Mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sunding ang mga ito. Magpa-prenatal checkup sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family.
11: Paalala mula sa Department of Health, Pito Center for Health Development.
17: Ayang sayo niya. Bakit kaya?
20: Sa ngiti pa lang ay kita mo na. Apa?